0: True FM.
1: Good morning!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:02, kasama po natin sa linya ang Assistant Secretary po ng Governance and Operations ng DepEd ukol po sa nangyaring insidente dyan nga po sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite.
3: Gaano po kaimportante itong isyong ito natin pag-uusapan? Ito po'y nangyari sa isang pribadong paaralan. Ang tanong po na marami dito sa gantong mga pagkakataon, papano ho ba ang regulasyon ng gobyerno kung meron man sa usapin po ng pangangalaga sa kaligtasan ng mga bata sa mga pribadong paaralan? Girl?
2: Eto nga po, kasama natin si ASEC Roger Masapol. Magandang umaga po, ASEC.
4: Ay, magandang umaga, Manong Ped and then DJ Chacha.
2: Yes, ASEC. Marami pong nagulat dun sa nangyaring insidente dyan nga po sa isang private school sa General Trias, Cavite, kung saan na sinasabi po sa balita, 7 grade 5 students daw po ang sinaksak nitong grade 8 student na isang babae gamit daw po ang isang kitchen knife. So, private school po ito nangyari. Ang pangamba po ng mga magulang ngayon, sapat po ba itong kasalukuyang safety measures na meron tayo at paano po natin iiwasan ito? Pero una muna, ASEC, ano po ang finding ng DepEd sa inyo pong initial investigation? Kung po pwede pong ma-share nyo yan sa amin.
4: Yeah, so maraming salamat sa tanong. Ako po mismo pumunta kahapon, kasama ko po yung team namin ng mga counselors. So in-inspect po namin yung school at nakita po natin na yung school relatively maliit siya and mayroon siyang more or less 400 enrollment.
2: Mm-hmm.
4: At nakita po natin na yung gate nila po ay wala po silang regular na bug inspection po na ginagawa. Kasi nga, ang sabi ng pamunuan ng school ay 4 years na silang existence, wala namang ganong nangyayari. So, ang sabi ko nga sa kanya, nang marami pong pagbabago ngayon sa lipunan, lalo na sa mga kabataan natin, lalo na after the pandemic. So, nagre-recommend po kami ng mga measures po para ma-improve po yung mga security measures ng mga private schools.
2: Pero ASEC, ano mismo yung nangyari that day? Kailan po ito exactly nangyari? Anong oras? Paano po nangyari yung insidente?
4: So nangyari po siya nung Martes, no? After lunch. Yung grade 8 student, nasa second floor po siya. Tapos yung grade 5 class, nasa ground floor. At bumaba yung estudyante doon sa klase, nagkataon naman na wala yung teacher, nandoon sa faculty room yung teacher, at doon na po pananaksak nung grade 8. At ang ano pa na dito is yung kaharap na classroom nung grade 5 ay grade 6 din, at na nakita rin ng mga bata yung pangyayari. So ang gagawin po ng DepEd ngayon pong araw ay pupunta yung central office po para magtandak po ng psychological intervention, mental health intervention sa mga kabataan na nakasaksi mismo ng pangyayari. Hindi lang po yung doon sa classroom mismo ng grade 1, pati yung grade 6 kasi po kitang-kita po nila yung nangyari. Kahapon po nandun ako, kasama ko po yung team, nagbigay na po kami ng agarang psychological first aid and intervention sa mga teachers po na nandun sa school.
2: Mm-hmm.
4: At yung pong offender po ay nasa custodia na po ng MSWD.
2: Ilang taon po ulit itong nanaksak na batang babae?
4: So grade 8 more or less, nasa 9 or 10, ganyan.
2: 9 or 10 years old
4: or
2: po ito.
4: Hindi 12, po ba, ganyan.
2: Hindi po ba 14? Kasi lumalabas sa mga balita, 14 anyos daw po, ASEC eh.
4: Medyo nag-leave pala siya ng isang taon. So, okay, mas overage po siya sa kanyang grade level.
2: So, she's 14 years old. Confirm po ito, 14 anyos?
4: Opo.
2: Oo. ASEC, ang sinasabi din sa balita, transferi daw po yung bata dito sa eskwelahan.
4: Opo, tama po yan, confirm po yan. Kasi, pero yung school niya, halos malapit lang doon sa Bethel Academy, no? Yung Piat Academy din. Private school din siya. Nag-drop siya doon, tapos nagpaliba ng isang taon. After 1 year na hindi pumasok, nag-transfer na po siya yan sa Bethel.
2: Natanong niyo po ba yung halimbawa mga kaklase or teachers kung may early signs po ba na ipinapakita yung bata? I mean, yung behavior niya po doon sa eskwelahan, kamusta daw po?
4: Base po sa interview ko kahapon doon sa principal, saka sa ibang teacher po, based po

0: daw sa history ng bata doon sa ano, doon sa pinanggalingan niyang paaralan, may history po siya na parang mayroong self-inflict pain sa kanya. So parang sinasaktan yung kanyang sarili, parang katas.
1: Aware po ba yung mga teachers paglipat ng school, nasabi po ba ito na may ganong mga insidente ang pinanggalingan na school ng bata?
0: Apparently po, during the enrollment po, parang hindi po sila aware sa ano, sa background ng bata.
1: Oo. At doon po sa nangyaring insidente nitong Martes, ang binabanggit nyo po kasi, galing siya ng second floor, bumaba po ito ng ground floor. Ilang estudyante po yung nandun sa loob ng classroom?
0: Maliit lang po yung class size ng school eh. Hindi siya lalampas ng 20 yung mga maliliit pa. Nakita ko po yung ano, mga bata, binisita ko po sila sa hospital, yung mga baby pa. Hindi ko nga para mga baby pet. As in talagang ang taas po ng emosyon ng mga magulang na nakausap ko po yung mga magulang.
1: At pagpasok po niya ng classroom, paano po yung nangyari? Hindi niya po kakilala yun pong mga estudyante na nando doon.
0: Based po sa, hindi niya po kakilala kasi transfer po nga siya eh. So bago lang, kaka-open lang ng klase. So ang siyempre, yung unang tinamaan ng kanyang ginawa ay yung mga malapit sa pintuan at papasok hanggang sa makapito po siyang estudyante.
2: Ano po ang injuries po ng mga nasaksak po o nasugatan ng mga bata, sir?
0: Manong Ted, nang tinignan ko po doon sa ospital at na kinausap ko rin yung mga magulang, karamihan po sa tama po ng mga bata sa likod, sa bandang taas po. Kasi nakaupo yung mga bata eh, nakatayo siya. So ibig sabihin, pag inundayan niya po, malamang sa likod po talaga tatama yung mga saksak.
2: Oo.
0: Sa upper portion ng likod.
2: Meron ho bang nalagay po sa serious injury ng mga bata?
0: Ang magandang balita naman po, Manong Ted, is lahat na po ay nasa mabuting kalagayan ng mga bata. Kahapon po, may isa na lang na nasa ICU, pero okay na po yung vital signs nung nasa ICU. Hopefully po, today mailabas na po siya sa ICU.
2: ICU, bakit meron ho bang tinamaan na maselan o organ yung sa likod ng bata?
0: Mayroon pong kailangang ayusin sa loob kasi medyo malalim yung dama sa likod ng isang bata eh. So almost penetrating yung mga ibang organs po. Kailangan operahin po tapos na po yung operasyon kahapon. Tapos na po yung operasyon kahapon.
2: Babae po o lalaki itong nasa ICU?
0: Babae po.
2: Sir, sa ganyan pong sitwasyon, sino po ang sasagot sa mga pangangailangang medikal at gastusin ng pamilya nitong batang ito na saksak at na ICU?
0: Based po sa ating policy po, sasagutin po yan ng eskwelahan, Manong Ted. Kasi doon po nangyari mismo sa school yung insidente.
2: Sorry po, no? Alam go ahead.
0: Nakikipagtulungan din naman po ang DepEd sa private school, pati po yung local government. Mabilis pong pumunta si mayor doon sa pinangyarihan.
2: Sir, yun hong mga magulang ng batang ito na nanakit po ng kapwa estudyante, nakausap na ho kaya ninyo ng DepEd mismo? Kumusta po ang sitwasyon nila, nitong pamilya po ng bata? Ano ho ba ang profile nila?
0: Kahapon po, Manong Ted, sabi ko, pumunta po ako ng ospital. Inisa-isa ko po sila. Bali, anim na lang po ang nan-ospital at yung isa po ay nakalabas na kahapon. So, kinausap ko po isa-isa yung mga magulang. At siyempre, expected mataas po yung emosyon ng mga magulang. At umingi po sila ang hiling po nila una is psychological intervention. Yun naman po ang ginawa namin kahapon sa mga teacher, tapos ngayon pong araw sa mga estudyante naman yung psychosocial intervention na gagawin namin.
2: Opo, yung pong magulang nung nanaksak?
0: Hindi ko pa po nakausap, Manong Ted, yung magulang. At yung offender ay nasa kustodiya na po ng MSWD at binigyan din po siya ng psychosocial intervention po ng DSWD. Para rin, kasi tingin ko, both sides po, kailangan ng intervention
2: naman. Oo naman. Pero yun hong kasing pananaksak nung offender, talaga pong meron siyang intensyon na makapatay ng bata? Kasi kung ganun po kalalalim ang saksak nito?
0: Well, sa tingin ko po, dahil hindi ko pa nakakausap yung offender.
2: Mm-hmm.
0: Tingin ko sa mga tama at sa siguro sa mga sa dami ng kanyang ano na biktima eh baka nga po ano may intention siya pero kailangan ka pa naming makausap yung ano maprocess yung bata.
2: Opo. Kapag ho ganyan, ano po ang disposisyon ng DepEd at otoridad sa mga magulang ng bata?
0: Ang kahapon po, almost all the parents po, gusto nilang i-transfer yung bata o gusto nila na mag-alternative delivery muna yung bata o yung homeschool. Kasi nga, both sa parents at sa estudyante po, grabe po yung trauma na inabot nila. So, ibig sabihin po, ayaw na nilang pumunta doon yung mga anak nila at gusto nila na mabigyan ng a sort of justice yung nangyari pero gusto nilang makita rin yung progress ng offender kasi concerned din sila doon sa offender kasi ang feeling nila baka nga talaga misguided yung bata ng mga magulang.
2: Mm-hmm. Opo. Yan pong eskwelahan na iyan, may permiso, lahat ng kanilang permit to operate ay okay naman.
0: Based po sa usap ko kahapon sa superintendent, okay po yung ano yung record po ng school na to at maganda rin po yung academic performance ng school na to.
2: Opo. And so far po naman sa pangyayaring ito, ano na po kaninyo, meron kayong mga nakita na pagkukulang ng paaralan sa mga ganun pong

0: po ay, although yung mga private school po ay mayroon po silang discretion on this, but we are ini-encourage po namin sila na maglagay po ng mga security measures po sa kanilang mga paaralan. Lalo na po, ang tanong nga po, paano ba naipasok yung kutsilyo? So obviously, wala pong mechanism for bag inspection, wala pong metal detectors doon sa school, at dalawa ang yung security guard. Pero nakita ko, kailangan po talaga i-augment po yung personnel ng school.
1: Opo. Meron ho ba silang CCTV cameras?
0: Ang kagandahan po, Manong Ted, bawat classroom meron silang CCTV.
1: So lahat po ng pangyayaring ito captured po ng kanilang CCTV?
0: Captured po, Manong Ted.
1: Opo.
0: At ito po ay nasa custody na rin ng PNP po, yung CCTV.
1: Nakita po ninyo, napanood po ninyo ito?
0: Hindi ko na po tinira kasi baka ako mental health din ako eh. Inisip ko na lang po na hindi ko na po tiningnan.
1: Opo, naunawaan po natin. Ano ho? Sa ngayon po, may pasok po ba sa eskwelahan na ito ngayon?
0: Right now po, hindi po required pumasok yung mga bata. Pero yung po yung mga nakakita ng krimen po ay pinapapasok para bigyan ng psychosocial intervention.
1: Suspended po ang kumbaga ang classes sa buong paaralan.
0: Opo, since kahapon po, Manong Ted, suspended po. Wala, nung pumunta ako doon, walang estudyante po kahapon na nandun.
1: Opo. Kailan po matatapos ang official na report ng DepEd sa kabuuan po ng investigasyon, including yung mga lapses ng school and the corresponding possible penalties po, ASEC?
0: Iniintay po namin, Manong Ted, yung official findings po ng PNP kasi sila po yung unang naka-secure ng lugar. But of course po, sa DepEd po, we are also doing a parallel investigation dito. At based po dito sa DepEd Order Number 88, Series of 2010 po, ito po yung Manual of Regulation of Private School po. At titingnan namin kung ano po yung mga possible liability ng school doon sa pangyayari. Hopefully, Manong Ted, within the week, ma-consolidate na natin yung both sa DepEd saka sa PNP report.
1: Opo. So, sir, ano po ang gagawin ng kagawaran ngayon para po sa lahat ng paaralan na naman dito po sa pangyayaring ito? Kasi po, meron na pong ilan, no? If you remember, no? Sa sukat, meron din pong ganyan na pangyayari. Mas matanda lang po sa mga sa may gawa nito ngayon. Dito po sa ibang mga lugar, may ganyan din po mga pangyayari na nakakapasok nga po ng kutsilyo at may mga nasasaktan. Ano po ang balak po ng kagawaran?
0: Well, in the short term po, Manong Ted, i-require po namin yung mga private school na i-improve yung kanilang security measures po sa school. At hindi na po dapat maulit yung wala pong puwang sa kagawaran po ang ganitong klaseng pangyayari. Pangalawa po, very in the long term po, timing po kasi under review po yung manual of regulation ng private school po. So, ito po mga pangyayari po, definitely po, may include po ito doon sa mga input sa pag-review, pag-revise ng manual of regulation ng private school, Manong Ted.
1: Opo, sa regulasyon po ng DepEd, doon po sa offender, paano ho ba ang sitwasyon dyan? Kasi atin din pong dapat na maintindihan ano po itong pangyayaring ito, no? Na yung offender, hindi pa ho natin alam, no? Kung ano ho ba ang pinagdadaanan ng bata, ano ba ang mga factors, ba't niya nagawa ito. Alam niyo ho yun, mga ganun pong usapin. So, ano ho ba ang dapat po na pagdaanan po ng offender kung sakali man, bago siya makabalik sa paaralan, kahit po saang sigurong paaralan eventually?
0: Well, ngayon po, Manong Ted, dahil ongoing po yung investigation, doon muna siya sa care ng CSWD sa City of General Trias at bibigyan po siya ng karampatang intervention po. At bibigyan po namin siya ng intervention din kung pwede siyang makapag-distance learning. Pero ang importante po ngayon, malaman natin ano po ba yung nagbabother sa kanya at bakit niya nagawa yon. At yun po ang kailangan itong ma-cure natin yung nagbabother sa kanya. At ano yung mga pinagdaanan niya bago siya nagarating sa ganitong sitwasyon, yun po yung bibigyan natin ng intervention.
1: Ano ho ba ang antas ng tuition fee dyan sa paaralan na yan, sir, as a private school?
0: Sorry, Manong Ted, wala akong ganyang detalye.

0: pero hindi ko lang po nakuha yung detalye ng question. But I can get the details po, Manong
1: Ted. Opo. Doon po sa social standing, ika nga po, ng mga nag-aaral doon. Ito ho ba?
0: Ano po ito, Manong Ted, ito po ay isang Christian school. So, so opo. At yung magulang din po nung nasa ICU is also a Christian. It's a Christian fellow ng school. So,
1: opo.
0: Pero po, matindi po yung nakakadala yung emosyon ng nanay eh. Kasi yung nanay po, alam mo yun, may pinagdadaanan ding karamdaman. Kaya sobrang depressed po yung magulang.
1: Opo, tsaka yung bata na dumaan po sa operasyon kasi may tinamaan ng mga organ doon sa saksak po ng offender. Naunawaan po namin kung gano'ng nga kabigat po itong pagsubok na ito. O sige po, so kami makikibalita po, ASEC, at dito po sa development ng inyong investigasyon, ang ating pong adikain ngayon ay para ho mabigyan po ng tamang informasyon ng aming po takapakinig at ang lahat po ay maging mapagbantay sa ating mga anak. Ano po na sa kanila pong importante kasi yun eh. May mga, hindi na ho natin siguro kinakailangan pang habaan ang diskusyon na dito po talaga malaking bagay yung pong pamilya ng lahat ng learners
0: po,
1: natin.
0: Tama po, Manong Ten, nagde-develop po kami ngayon ng framework for parents education po. Kasi malaki, tama po kayo, malaki po yung role dito ng magulang. Kasi doon po nagsisimula ang lahat eh, sa bahay. So, mayroon po kaming i-develop na framework on how to engage parents po sa education ng kanilang mga anak.
1: Yes, sir. Yes, sir. Sige po. So, muli salamat din po sa DepEd sa pagpayag po sa panayam na ito. At ang aming pong istasyon at programa ay kaakibat po ng DepEd para po sa pagpapalaganap ng tamang informasyon. Salamat po, ASEC.
0: Salamat po, Manong Ted and Lili Chacha.
1: Thank you. 8:22 in the morning. Assistant Secretary Roger Masapol ng DepEd. Ito po ay for governance and operations. Mga kapatid, dito po sa pangyayaring ito, dyan po sa General Trias, Cavite. Kasi, girl, ikaw din, di ba? Dumaan ka pa sa pagkabata o ganyan
2: ganito
1: ka na, sumibol ka ng ganyan.
2: Pagkatapos ng infant, no, naging trentahin agad. Oo hindi, naman.
1: Ha?
2: Dumaan din tayo sa pagiging high school.
1: Although
2: wala pang mga grade 8 noon. High
1: tsaka,
2: school yun eh.
1: Di ba? Yung mga pagsubok sa bawat pamilya.
2: Yeah,
1: so, mga bata nagkakaroon ng kanya-kanyang mga indiscretion, kung tawagin, yung mga maling desisyon, kasi nga, alam niyo ho yun.
2: Malungkot yung balita.
1: Siguro, kanya-kanya ho naman tayo, no, na pinagdadaanan.
2: Mm-hmm.
1: Yun nga, no, yung eventually din po yung influensya, kung sino ba nakakausap, kung wala kang makausap sa bahay, sino nakakausap, malaking bagay yan eh. Dito po, unawain natin ang lahat, no, sa pangyayari pong ito. At ang ating pong dalangin sincerely na makarecover po yung batang nasa ICU at lahat po ng mga biktima po dito sa pangyayaring ito. Okay, sige. So again, thank you sa DepEd sa pagbibigay po ng pagkakataon na makapanayam namin ang isa po sa inyong mga official. So moving forward tayo this morning. Ito ho, at may mga dito po. Ay, talaga naman, oy! Ang mga dinahubali. Ang mga kung ano-ano po ang sinasabi sa mga pangyayaring ito kahapon in the Senate. At ang sabi nga po namin earlier today, ang importante ho ngayon, eto na, settled na po so far yan sa floor, sa plenaryo, and moving forward po tayo sa kanilang next assignment. Kasi po ang plenary session will resume sa Sona ng Pangulo on July 27, huli pong Lunes po ng July. Yan po ang pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress. Ang next assignment nila ay ang impeachment trial na po. Happening daw starting on July 6. Nang tayo po'y makaraos na po dito sa mga kinakaharap na pagsubok ng pampolitikal ng bansang Pilipinas. Abangan po ninyo ha, tayo kukonsulta sa Maalam sa Batas tungkol po dito sa naging petisyon ni dating SP. Opo, ngayon po ay Minority Leader Alan Peter Cayetano. True FM.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na...
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Kapods ka!
1: Good morning, mga kapatid!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:27, tamang oras at id sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen, mga kapatid, para po kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page para nga po makita mga nagagandahang gold and diamond ng Mayet de la Rosa. Open na rin po sila for franchise, mga kapatid. And let's greet ng happy Father's Day si Sir Richard de la Rosa. Happy Father's Day po sa inyo. Ganun na rin kay Sir Brian Posadas. Happy Father's Day, Sir Brian ng Ultabayo at Ultaflex. At sa mister din po ni Ma'am Eileen Choi Go ng Megasoft. Happy Father's Day. Sa tatay ko na rin, syempre. Happy Father's Day. At sa mister ko, hindi ko yan pwede makalimutan. Sa aking Lovey Dobbs, kay Daddy Mike. Oo, na parang tatay ko rin. Charot! Happy Father's Day, Michael! Michael talaga! Oh, Michael G, si Magic Mike.
3: Hindi
2: at sa lahat
3: normal
2: po ng mga tatay na nakatutok sa atin ngayon, tatay ni Erwin, tatay ni Seth, tatay ng mga kasamahan natin dito, tatay ni Kuya Aaron, tatay ng mga staff po natin dito, maging tatay ni Mitch. Lahat po kayo dyan, happy Father's Day po sa inyo. Kung meron kayong mga pabate ha, ng Happy Father's Day, pwedeng-pwede po yan mga kapatid sa comment section natin sa News 5 Everywhere at sa 105.9 True FM. At huwag natin din kalimutan, syempre, itong si Manong Ted Filon, si partner, Happy Father's Day po. At sa mga nanay na single parent, Happy Father's Day din po sa inyo. Lahat po kayong mga nakatutok na gumaganap na tatay sa inyo pong mga ginagabayang mga anak. Mabuhay po kayo. Ang mga hindi napapagod magtrabaho, kahit masakit po ang balakang, tuloy ang hanap buhay.
4: Aray?
2: Mabuhay po ang lahat ng mga tatay na masisipag at mapagmahal.
5: At sa mga nagpapagod na po para sa edukasyon ng kanilang mga anak, magandang umaga po and thank you sa inyo pong serbisyo. Malapit na nga po ang pasukan ha sa kolehiyo. Yan ang ating pinag-uusapan dito. Pasukan po sa pribadong mga paaralan. Mga kapatid, tandaan natin sa pagpili nga po ng paaralan, dapat dun tayo sa sigurado yung kompletong pasilidad, highly qualified ng mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. STI, yes, STI. Mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, aba, mag-enroll.

0: na online sa apply.sti.edu. Again, apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito na ang makabagong panahon. Ito na po ang pinakapraktikal. Hindi ba hindi lang po yung facilities, curriculum, mga guro, kundi maging yung job placement assistance. Ika nga po, enrollment to employment system, hatid ng STI E2E. Nasa linya po ngayon si Father Rani Aquino, ang Dean ng San Beda Graduate School of Law. Good morning po, Father Rani.
1: Good morning, Ted, my dear friend. Yes.
0: Kasama ko po ang aking dear partner si Chacha Gocha.
2: Yes po, Father Rani, maraming salamat. Good morning po. Maraming salamat
1: po
2: sa inyo pong oras ngayong umaga. Thank you, Father. Father, hingi lang kami ng gabay sa inyo, ano? Kasi nga po, kahit papaano natapos na yung gulo diyan sa Senado kahapon. We have a new Senate president sa katauhan po nitong si SP Sherwin Gatchalian. Pero meron pong i-file na petition itong kampo ni na dating Senate President Alan Peter Cayetano diyan po sa Supreme Court. Ano po ang mangyayari doon? Magiging moot na po ba 'yon? Wala na po bang silbi 'yon? Paano po ba, explain niyo sa amin, Father?
1: Yes, since yung petition na final ni dating Senate President Peter Cayetano ay kina-question yung paghalal kay Senator Gatchalian na bilang Senate pro tempore at saka yung meeting ng June 3,
2: mm-hmm.
1: ay it has been cute. Whatever might have been the problems with that has been cured by the session yesterday where there were 13 or more senators who elected Senator Gatchalian as Senate President. So yes, the issue has become moot, and normally, kung nagiging moot ang isang issue ay dinidismiss ng hukuman.
2: Okay, so if ever man mag-comment po ang Supreme Court, kung sakali man, it is to dismiss yun pong i-file na petition, yun lang po yun.
1: Yes, let me add this however, Chacha.
2: Mm-hmm.
1: Sometimes, kahit na naging moot na ang isang issue, sometimes, in rare occasions, the Supreme Court nevertheless issues a ruling so that if anything like this happens again in the future, at least may maliwanag na doktrina tayo. But that doesn't happen all the time. Most of the time when an issue becomes moot, the Supreme Court dismisses the case because there is no more actual controversy. Pero I just want to add that in some cases, the Supreme Court has ruled even if the issue has already become moot at nang may kasagutan na sa importanteng tanong pag mangyari na naman ito in the years to come.
2: That's a good point po, Father Rani. Kasi nga po, may binabanggit na 12, 13 constitutional issues. So, para po sa inyong palagay, importante pa rin na talagang magkomento sila at sagutin nila ito para linawin nila kung sa susunod man, mangyari po ulit ito.
1: Yes. But I must emphasize, Chacha, that's the exception rather than the rule. Kasi sa ilalim ng saligang batas natin, our courts can entertain cases only when there is an actual controversy. And when an issue has become moot, wala nang actual controversy. Yun ang constitutional limitation ng judicial power.
2: Oo. Kung sasagot...
1: Okay, go ahead, Chacha.
2: Okay po. Father, kung sasagot man po ang Korte Suprema, ano yung pinakamahalagang constitutional question na dapat po nilang puntuhin dito sa i-file na petition ng kampo ni Senator Cayetano?
1: Well, number one, they will have to tell us kung they are maintaining the Avellino versus Cuenco ruling. That's one. And number two, they will tell us whether 12 can be a quorum under the circumstances that were present on June 3. Kasi yung circumstances sa June 3 were abnormal circumstances. May isang senador na nagtatago, hindi natin alam kung saan siya. He puts himself beyond the reach of the law. So kung mangyari ang ganun, paano ang bilangan ng quorum? That will be an important question na pwedeng sagutin ng Supreme Court kung gusto niyang magbigay ng pasya.
0: Opo. Kung gusto ho ng Supreme Court, ano po? Sayang nga, ano, Father Rani, no, kung napaaga sana itong kanilang petition na ito, no, para na-resolve po yung issue doon sa bilangan po ng majority of the members of the Senate in that particular instance po nung June 3.
1: But you know, Ted, in our chat group, law deans and law professors, the persuasion, the common persuasion was, since this is a political matter involving senators, the Senate should be left to itself to resolve the issue.
0: Mm-mm.
1: Because as much as possible, we would not like the Supreme Court involving itself in political matters. Pero yes, there was a constitutional issue raised, and it would have been a chance for the Supreme Court to clear the air on that issue.
0: Opo. Yun, kasi nga din po, kung babasahin po natin nga ngayon, ang pinag-uusapan po natin kasama po si Dean Father Rani, kasi ang kanilang unang prayer nila Ginoong Cayetano et al, status quo ante order. So wala na po ito. Hindi na po ito mangyayari pa kasi siya ho mismo na nagsabi na okay na siya kasi meron na silang 13 kahapon. So we have to move on, ika nga po, at maghintay na lang kung mag-intervene pa ho ang Supreme Court dito kung sakasakali. So ganun po ang sitwasyon. Although kahapon meron pang hirit si Senator Loren Legarda, at sabi niya nung siya po ay nag-elect kay Cayetano bilang minority leader, sabi niya, without prejudice to the final resolution of the case currently pending before the Supreme Court. Yun ang sabi po ni Ma'am Loren Legarda.
1: Yeah, well, Loren always likes to add something controversial, so I wouldn't give much importance
0: apo
1: to that. No?
0: Apo. Let it be. Ika nga po ng The Beatles. Okay. So, apo. Father Dean, I'd like to abuse your generosity this morning. Ito po, ngayon pala tanungin ko kayo, ha, kasi ngayon na naman po may umuusbong na naman na issue sa magiging impeachment trial and yung pong kinakailangan na boto to convict. Okay, so ito ang sitwasyon natin, Father Rani, right? Meron tayong 24 senators and then meron pong dalawa ngayon na sabi nga po, yung isa, wala pong coercive power ang Senado na obligahing sumipot si Bato de la Rosa. Si Ginoong Estrada po, suspended na po ng ombudsman, 3 months po ito at nakakulong po ngayon. So meron tayong 22 senador. At ito pong 22 ito ay uupo po bilang mga maestrado, I mean trial court judges starting July 6. Ano ho ba talaga po ang bilangan dito? Sa sinasabi po ng Article 11, under accountability of public officers, alright, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. I repeat, 2/3 of all the members of the Senate. Walang mga kondisyon po dito. Sinasabi lang sa ligang batas, lahat ng miyembro ng Senado, 2/3. Ibig sabihin po, 16 ito sa 24. May nagsasabi ngayon, hindi, dahil 22 na lang yan, dapat 2/3 ng 22. Sabi po naman po ng ilang senador, hindi, papasukin natin si Jingo Estrada. Oo, para makasama siya doon sa 24 o magiging 23, etc. Ano po ang inyong kaisipan dito? Ano ba ang sinasabi ng saligang batas when it says 2/3 of all the members of the Senate?
1: Okay, Ted, let me put it like this. I am aware that most of the people will insist that 2/3 Article 16. That's not the way I read it. Because if you say two-thirds of all senators, you have to ask yourself, how do you determine who are all senators? Number one, Bato de la Rosa.
0: Sandali, Father Dean, Father Dean, Father Dean, sandali lang po, I have to beg for your indulgence. Nag-choppy tayo eh. Importante itong inyong opinion na ito. Can we just test our signal again? Can you say it again from the top po? Yung gusto ho ninyong liwanagin. Nag-choppy po tayo, hindi na ho namin naintindihan. Go ahead, Father Dean. Yan, nagpuputol-putol. Pakicheck mo ngayon linya, please. Sige. Sorry po, Father Dean. Ha? We just have to check our line. Naku, kung kailan pa naman importante ho ang ating pag-uusapan. Kasi baka na naman ito ang humantong sa kataas-taasang hukuman na usapin. Yun ho bang two-thirds of all the members of the Senate ay humantong po sa kwestyong legal. Kung sabihin ng iba, 16 yan. Wala nang iba. Let it be 16. Eh hindi, 22 lang yan eh. So ang two-thirds yan, eh hindi na 16. Hindi ba? Baka na naman po ito umaabot sa Supreme Court. Huwag naman po sana. Maaga pa lang po, ma-resolve na ito. Ang akin din nga kasi, kung sakali, doon na tayo sa 16 nang wala nang debate dito. Hindi ba? Kung matibay talagang ebidensya, magkaalaman tayo. At kung handa talaga ang prosecution, iharap nila ang lahat ng katibayan and to convince everyone na hindi nga karapat-dapat ng maglingkod bilang Vice Presidente si Sara Duterte. Balikan natin si Father Dean. Father Dean, go ahead, Father Dean. Sa inyo pong sinasabi kanina. Sorry po, napuputol ang ating linya.
1: Yes, I understand. I understand. I know that most will say that two-thirds of 24 equals 16. That is not my view. And I am not alone in maintaining that. I am of the...
0: Nako, naputol na naman tayo. Nako, Father Dean. I am... Oo, sandali lang ha. Opo, pwede ba nating ayusin lang ito, Seth, no? At sa ating technical department? Oo, sa ating mga engineers, we will just take a short break, mga kapatid. Ano po, humihingi kami ng pang-unawa po sa mga takapakinig natin and more importantly kay Father Dean. Kasi nga po ito ho'y may istorbo pero importante ang isyong ito. Oras ngayon, alas 8.42 na. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Kape, Mangosteen, sarap. At sa ating po mga kababayan sa abroad ha, sa mga overseas Filipino workers, kaliwat kanan ho ba ang inyong padala ng inyong remittance, padala ng pera sa Pilipinas, may bayad ba yung kada remit? Abay kung ganun, mag-BDO Pay na po tayo. BDO Pay! Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO Pay to pay bills sa Pilipinas kahit nasa ang kapa. Basta lamang, may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba, uulitin ko ha, magbukas ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, lahat ng money remittance, lahat ng pagbabayad ng bills, wala na pong bayad yan. O din nakatipid ka, very fast, practical pa. Basta lamang may laman ang BDO Kabayan Savings mo. Yan nga po ang alagang kabayan and BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Balikan natin si Father Dean. Father Dean, sorry talaga sa istorbo. As you were saying, sir, Father?
1: Yes, I'm sure that many will say that two-thirds of 24 equals 16. That is not my view, however, and I think that Justice Carpio and I also have the same view na ang dapat bilangan, binibilang lang yung mga senador na pwedeng makinig sa kaso at kumatol, no? Ngayon, sa umiira na sitwasyon sa Senado, hindi pwedeng makialam si Bato kasi hindi natin alam saan siya. And much besides, the moment he is arrested, he is to be surrendered to the Hague. Hindi rin pwedeng makialam si Jinggoy Estrada because the order of suspension has precisely the effect of preventing him from exercising the duties and functions of his office. So there are only 22 functional senators, and therefore, pag binilang mo ang two-thirds, it should be two-thirds of the 22 functional senators.
0: Yung pong kaisipan ano po ng isang senador na si Senator Jinggoy daw po ay maaaring suspended bilang senador, pero iba daw pong entity yung pong pagiging judge sa impeachment court at maaari daw siyang mag-function as a judge. Yung po ay isa hulang naman na kaisipan. Anong tingin niyo doon, Father?
1: I don't think that is a reasonable interpretation because a judge is one who hears evidence, one who asks questions, and one who casts votes. Jinggoy cannot do that because precisely the order of suspension prevents him from functioning in any of those capacities. Let's not forget na kahit na ibang function ang trial, impeachment trial, still it is the senators, us senators, who sit as judges in an impeachment court. So pag suspendido si Jinggoy bilang senador, he is also suspended as a judge of the impeachment court.
0: Yung nga din pong sabi ho ng ibang legal minds ano, na hindi mo pwedeng ihiwalay yun. No? Kasi as public official, yung suspension mo, sakop na lahat nun as public official. Yung pong sinasabi nga na, diba?
1: Exactly. And you know, Ted, many people keep saying that the function of an impeachment court judge is different from the function of a senator. That is not completely correct. Because Article 11 of the Constitution is very clear that it is the senators as senators who sit as judges in an impeachment court. So pag suspendi ka bilang senator, you are also suspended as a judge of the impeachment court.
0: Opo. So Father Dean, sa pagbubukas po ng mismong sesyon ng impeachment court, is it wise for them to address this issue? Kung ano ba ang threshold ng conviction?
1: Well, yes, that's one thing that they should fix ahead of time.
0: Mm-hmm.
1: In fact, they already made a very good move in that they decided to amend the rules to allow another senator other than the Senate President to preside.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam nila na masyadong technical kung minsan ang pagpresenta ng ebidensya,
0: mm-hmm,
1: at kailangan mong ang isang abogado na preside. So I think they decided that Senator Escudero would preside. No? Mm-hmm.
0: Opo. Yun nga po. O sige, so kami po, tayong lahat ay nakaantabay. Today po ang kanilang pre-trial conference. At ang start daw po ng trial ay July 6. May panawagan po, Father Dean, na gawing bukas itong mga konferensyang ito sa publiko. Meron ganun pong grupo ngayon na nanindigan na hindi dapat ito confidential, dapat mapanood din ng taong bayan, malaman ano ba pinag-uusapan ninyo sa mga pre-trial conference na ito. What's your take on that?
1: Well, I don't see any reason why the pre-trial conference should not be open to the public. Mm-hmm. After all, sa pre-trial, what will happen is, number one, they will state the evidence that each side has,
0: mm-hmm,
1: and they will arrive at the so-called stipulations. In other words, for example, can we stipulate that at the time in question, the respondent was deputy secretary, and if both sides say yes, then that shortens the proceedings because instead of having to prove that, that will be admitted by both parties. So, I don't see any reason kung bakit dapat confidential yun. I think should be open to the public.
0: Okay. Sige po. So Father Dean, as always, kami po ay natuto po dito po sa ating ugnayan na ito. At kami muli i-istorbo sa inyo kung kinakailangan, Father Dean.
1: Anytime, Ted. Anytime.
0: Mabuhay. Thank you. Si Father Ranilio Aquino ang Dean ng San Beda Graduate School of Law. So doon po sa naging petisyon ni Ginoong Cayetano sa kanyang pananaw, gaya daw po ng ibang mga bihasa po sa ating batas, ay mistulang moot na kasi tinanggap na opo, yung pong yung 13 na nag-convene kahapon sa opening po ng special session. Alright? At kasi nga, yun pong sinasabi nila yun po ang binabanggit na basta mag-13 kayo.
2: Oo,
0: wala nang question. Kasi nga pati si ate yung sinasabi. Eh, di ba?
2: Ba, nagkagulo-gulo tayo Malay ba ng mga framers ng Constitution na aabot nga sa ganito?
3: Common sense!
2: Hindi lang, sa totoo lang. Nung ginagawa nila yun, naisip ba nila na may implicate yung mga ihahalal ng mga tao sa kung ano-anong issue? Di naman
0: Napagtanto ba nila na may mga ganong uri ng tao?
2: Walang ganon. Hindi nila naisip yun. So, baka dapat nga, itweak na natin ng konti yan sa mga nangyayari ngayon. So, partner, kung 2/3, ilan yon? Kung yung sinasabi ni Father Rani na 22 functioning senators, yun ang binabanggit niya.
0: 22.
2: So, ilan yun?
0: Hindi Google mo.
2: Ang sabi, 15.
0: Walang point something?
2: 14 point something. Pero pag ni-round off, wala namang kalahating senador, 15.
0: So, bawas ng isa.
2: Marami pa rin boto yun, ha? Malaki pa rin yun compared sa siyam. Yung explanation mo last time, 9 lang.
0: Ayoko nang balikan.
2: To acquit.
0: Yung mahabang diskusyon dyan sa affiliation po pinag-uusapan doon, wala pa hong ebidensya. Anyway, tayo po mayroon pang isang importanteng interview. Ito ho, makinig ho kayong mabuti rin po sa ating next interview kasi ang pag-uusapan po natin dito yung pong paggamit nga sa salitang 18 Marines. Yan ha. Ang dami nag-aagalit ngayon, lalo na po yung mga yung mga sila.
2: Yung mga may Medal of Valor.
0: Hindi, nagagalit to.
2: Sino ang nagagalit? Yung mga tagasunod nila? Sino ba?
0: Marami pong nagagalit sa hindi paggamit ngayon ng mainstream media ng salitang 18 Marines. Yan po, marami nagagalit, no? Kesyo na biyayaan ka rin ng malita na puno ng pira. Kasi ayaw mo nang gamitin yung statement, yung affidavit ng 18 Marines. Marami ang nagagalit. Bakit daw po? Kasi nga ang Philippine Marines, mismo din po ang AFP na nawagan sa lahat na huwag gamitin yung salitang Marines kapag tinutukoy po itong 18 kalalakihan na ngayon po ay 22 na sinasabing mga umano bagman ni Saldico kasama sa mga naghahatid ng mali-malitang pera at umano ay mga dating miyembro ng Philippine Marines. Okay, so mamaya po, aalamin natin ano ho ang bandamdamin ng isa po sa mga naging miyembro ho ng Philippine Marines at nakatanggap po ng napakaraming parangal dahil sa kanyang sakripisyo para sa bayan. Pero bago po naman yan, mga kapatid, gusto ko lang tunghayan ito, girl. Ito nga pong aking binabanggit kanina na kahapon, ang kainaman po dito po sa pangyayari na merong minority ngayon na perhaps dahil din po sa naging mga enkwentro nila ng mga kapwa senador ay magiging mas mabusisi sa mga ipinapanukala ng bawat isa. Yan din pong kagandahan. Doon sa kanila mismo, meron na po silang kumbaga check and balance, no? Sila mismo magbabantayan. Hindi ho naman sa para maging ikangay obstructionist, kung hindi para po masiguro lamang na ang lahat ng ipinapanukala ayos. Hindi dahil sa magkakaibigan, dahil sa kumare, o dahil sa nahatiram po ng mahablangka o chicharon o anuman, okay lang kung okay doon sa mga ipinapanukala. Maganda ho, at babalikan ko nga itong ipinupunto kahapon ni Senator Pia And ako, I totally agree, mga kapatid, ha? I totally agree doon sa kanyang argumento dito po sa panukalang ito. At kahapon kasi, dalawa ang kanilang pinagdadibatihan eh. Yung isang panukalang batas na tungkol doon sa mga may hinihingi po ng mga requirements sa mga, anyway.
2: Yung para ma-detain yung isang pasyente sa ospital.
0: Yung isang, dalawa kasi itong panukala. Oh. Ang tutunghayan ko ngayon dito, ito pong kanilang anti-hospital detention law.
2: Ayun,
0: alright.
2: Yan nga.
0: Ito ang gusto kong tunghayan dito. Tama po dito si Senator Pie.
2: Mm-hmm.
0: And with all due respect kay Senator Risa Ontiveros, mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Nagkadibate sila muna kasi nga daw po sinarhan na yung period of interpellation and debate and yung period of amendments. Kaya doon nagkaparinigan pa eh. Salamat Majority Leader ha. You're welcome. Hello, hindi ikaw pinasasalamatan ko dito, no, si Mick Subiri. No? May mga ganun pa pong diskusyon eh. Pero tama dito si Ma'am Pia eh. Kasi po mga kapatid, ang tinutukoy niya rito dahil sa nagpasa po, kumbaga, ng isang panukala na hindi klaro kung sakasakali po, no, na nag-promissory note nga yung pong pasyente. Kasi nga po, ang sinasabi, tanggalin na daw po yung promissory note requirement. Na sinasabi po ni Ma'am Risa Ontiveros doon sa kanyang panukalang batas. Tanggalin na po yung promissory note requirement. Kasi nga po, may mga ospital na hindi po pinapayagan na makalabas yung pasyente o makuha yung bangkay nung namatay ng pasyente kapag hindi ka muna nagbabayad. So, nangyayari po usually dyan ay either humingi ka ng guarantee letter sa politiko o government office or mag-promissory note ka. Ang sinasabi po ni Ma'am Pia Cayetano, sandali lang, kung yung ospital ay papayag na makalabas ang pasyente nang hindi nagbabayad sa kanyang remaining bill, ito po hindi sa pagkampi sa ospital. Ang ganda kasi ng punto niya rito, sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Tama siya kasi dapat mo rin maunawaan na yung ospital umaasa rin naman sa kanila pong kinikita sa kanila pong mga bills ng kanilang mga pasyente.
1: True.
0: May PhilHealth, ano po, mayroong health insurance. Uulitin ko, hindi po sa pro-hospital ka dito. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas.
2: Ilagay sa tamang konteksto.
0: Hindi.
2: Tsaka linawin, hindi lang yun.
0: Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung, sorry po, pasintabi po sa lahat, eh Ma'am Risa, mahirap kasi papogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law, naipasa namin. Nung naipasa na, ang problema, paano yung implementasyon? So, ipapaasa mo na naman doon sa IRR. So, yung IRR mismo, usually, kine-question din yan kapag yung IRR mismo ang naging, kumbaga, main law. Implementing rules lang eh. So, ang request po naman dito ni Ma'am Pia, ika niya, pwede ba natin klaruhin lang yan? Oh, sino ang magbabayad? Hindi pa pwedeng lumabas yung pasyente nang walang kasiguraduhan, paano naman makukubra kung legal naman ang lahat ang dapat bayaran ng ospital? Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganung batas nang hindi na pag-iisipan na naman. Bakit? Ano ito? Nagmamadali na naman. Of course, no, kasama sa accomplishment yan, napasa namin ng gantong batas, etc. Pero sa implementasyon na, may problema. Ilan na pong batas ang ganyan? Naalala nyo, doble plaka lo. Ganun at ganun din. Abay, nagmadali sila. Si JV, hindi ko na isa-isahin pa sila. Nagmadali, doble plaka lo. Nung implementasyon na, Diyos ko, daing sabit. So, kinakailangan nilang mag-amyenda sa batas. Unang-una, hindi sila nag-testing kung talaga bang visible. Pangalawa, hindi alam sa ilalagay sa harapan ng motorsiklo. Ang daming issue, yung gastos, etc. Pati nga itong Motorcycle Crime Prevention Act eh. Mga kapatid, dito po yung pagpaparehistro Ang naging issue dito, yung multa. Ito po, nagising sila sa katotohanan na ang laki ng multang kanilang ipinapataw doon po sa mga pagbili mo ng segunda mano na motorsiklo, hindi ba? Bumili ka segunda mano. Tapos dumaan ka pa dito sa mga nagte-trade-in, etc. O hindi ka agad na ipalit yung pangalan ng ownership. 20 mil ka agad ang multa. Na wala ka namang intensyon na karnapin o ano, legal lang ang pagbili mo, hindi mo na i-transfer sa pangalan mo, sa kadahilanan po na may problema yung dealer, may problema yung pinanggalingan na may may-ari, 20 mil ka agad ang multa. Dito ho kami nagtalo din dati nitong si Bigor Mendoza eh. Naalala ho ninyo? So ngayon, babaguhin nila yung batas. Eh nagmamadali nga kasi, di ba? Minamadali na minamadali for pogi points. Ang kadalasan, pag nandidiyan na, ay mali, ulitin natin ang batas na implement na, nagkagulo na. Hindi po ba? Yung pong ating panawagan dito, with all due respects. Kaya kahapon po, sabi ko, nung nag-discussion sila, ay, mabuti naman. At napag-usapan nyo yan. Otherwise, true, lumusot yan, kung hindi na ho nakialam ang iba, lulusot, and then third reading, approve na kagad ang batas, press conference, at kami ang pogi dito, nung in-implement na, nga. Hindi pa rin may implement kasi may butas sa batas. Think about it.
3: Serve the people.
4: Serve the people.
3: And that is our commitment.
4: And that is our commitment. Our commitment.
3: We are True FM.
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
5: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
3: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
2: Sabay na, loves come na, ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
2: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
2: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
3: Tutukan ng
4: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.

0: tayo sa totoo.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:03, ayan na, nandiyan na naman sila sa comment section. Pero kayo, kahapon po ba inabutan ninyo itong ang pagtatalo ng dalawang senadora on the floor, mga kapatid, kung saan nga po umabot pa sa punto na may binabanggit dito na tawag na disaster bill ni Senator Pia Cayetano, itong bill ni Senadora Risa Ontiveros. Tapos syempre, pumalag agad si Senator Risa, ang sinasabi niya nga, hindi ito disaster bill. I don't think it's gonna happen. Though may point talaga si Senator Pia. Kaya ang sabi niya, should we suspend?
2: Tama naman.
1: Because what Her Honor is saying is not written in the bill. Kindly read it. Kindly read it. Naalala mo yon kahapon? Gumaganon si Senator Pia.
2: Ang gandaan dyan, pumasok na si SP Gatchalian. At sinabi nga, suspend muna natin to. Eh, ba't ka magmamadali? Di ba? Para maayos ito. So, yun po ang kagandahan din ngayon nga. Kapag ho, ganyan ang talakayan, ganyan po ang diskusyon, ganyan po ang debate, yan po yan. That's the beauty of it, no?
1: No, kaya ang kung sinasabi kahapon ni Senator Pia, ito ay delikado para sa maliliit na mga ospital lalo na. O pwede sila mabangkarote sa bill na ito.
2: Ano ho naman ito eh? Yun lang hong safeguard, ika nga po, sa kapakanan po ng all parties concerned. No? Kasi mahirap yan kapag po yung pasyente rin ay pagkatapos nito hindi klaro, baka siya rin pagbayarin dito. Yung talagang indigent siya. Alam niyo yun? Anyway, so dito po, ang pinag-uusapan natin ay yung magandang diskusyon sa mga ipinapanukalang batas na talagang pinag-aaralan munang mabuti. Ano po, bago po ito mailusot sa kanya-kanya pong hanay, kanya-kanya pong kapulungan ng ating pong Philippine Congress. Hindi po ba kasi nga, ang sinasabi dito, Kesyo, pwede nang i-charge yan sa mga government na mga ayuda. Eh, tanggalin nyo na nga yung ma-EFIF na yan. Ilagay nyo po buo.
1: Sa ospital, diretso na.
2: Mismo na po, sa lahat ng government hospital, duro-diretso. Ngayon mga kapatid, tayo po ay pauunlakan ng panayam ni retired Colonel Ariel Kirubin. Isa po sa mga Medal of Valor awardee ng ating pong sandatahang lakas ngayon pong umagang ito para po sa ating pong paliwanagan. Colonel, maganda umaga po. Kamusta po kayo? Good morning, Colonel.
3: CJ, no?
2: Apo, sandali. Apo, good morning. At ang ating pong linya lamang ay medyo nag-chappy-chappy. Sandali lang po. Kami hingi kami ng pangunawa, Colonel, ha? Kanina pa,
3: yes, okay.
2: Kanina pa namin problema tong cellphone na to. 2026 na, ito pa rin ang problema namin, tong linya ng telepono. Okay, let's do it again. Colonel, maganda umaga po sa inyo. Kamusta po kayo?
3: Yeah, magandang umaga po sa inyo, Sir Ted, at sa iyong co-host, no, si DJ Chacha.
2: Opo.
3: At sa lahat po ng mga sumusubaybay ng iyong programa.
2: Opo.
3: Good morning.
2: Good morning. Sinabihan ko po si Chacha kahapon na mag-review ano, ng kasaysayan kasi baka po daw elementary pa lang siya noong panahon po na kayo po ay nakikipagbaka para sa demokrasya.
1: Uy, hindi. Nakikita ko na ipopost minsan online si Colonel. Malakas pa rin siya at his age. How young are you, retired Colonel? Colonel po, opo?
3: Yeah, I'm now 70 years old.
1: Mm-hmm. But looking fit and young pa rin po kayo dun sa mga posts na nakikita ko online. Anyway, Colonel, ito nga po, mainit na pinag-uusapan po ngayon. Ano, itong testimonya ng ang tawag natin 18 Marines dati. Pero ngayon, ayaw na nga po ng AFP, ang tinatawag na po dyan ay mga 18 bagman daw nitong si Zaldico. Yung pong kanila mga handlers, ang sinasabi ay, at mga supporters po nila, ang tawag po sa kanila ay 18 mga bayani. Bilang kayo po ay isang dating Medal of Valor awardee at kayo po ay hinahangaan na Marine officer din. Ano po ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon? Maituturing nga po bang mga bayani? Ito pong 18 bagman o 18 marines?
3: Yeah, gusto ko rin lang ipaalam, no, sa lahat na nakikinig sa programa ninyo at nanonood na kaisa tayo ng taong bayan na galit na galit sa corruption. Yung pinagdaanan natin kasi matindi, masakit yung pinagdaanan ko dahil lang lumaban tayo sa paningin natin tama at against corruption. Nung nagangad tayo ng ano yung katotohanan, di ba? Nung lumabas itong si ano Sergeant Orly Gotesa sabi ko, isa ako sa siguro sa mga kababayan natin na humanga kasi ito na siguro yung magpapatunay, magpapatotoo kung ano talaga yung nangyari dito sa mga flood control projects na to. At bigla naman siya nawala. Pero just the same, naglagay na ako ng message ba? Nasabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Etong post ko na to was September. Last week of September. September 25 siguro, 20. Basta during those days na mainit yung issue kasi may lumantad na, di ba? Nung hinikayat ko yung mga kasamahan din niya to come out and corroborate what Orly Gutesa said, 4.5 months ang nakalipas, wala, hindi man sila lumabas. Finally, nung lumabas sila, eto na, sabi ko, I gave them the benefit of the doubt. Kasi ako, naghahangad talaga na makarinig ba nung totoo na nangyayari at sana masampahan na ng mga kaso yung mga sinasabi nila na nag-abuso, no? Yung mga ganid ba na hindi matakaw, kumbaga sa hindi na nila moderate yung greed nila. So nung marinig ko yung mga sa press conferences nila kung ano yung sinabi nila nung una, sunod nagbabago-bago. So ako, kasi siguro, I became, parang sandali. Nag-doubt ako. So, naging skeptic pa. Kapareha siguro ng ibang tao na pinagdududahan na yung mga sinasabi kasi inconsistent sila. Ngayon, bakit ka mo na ginagamit yung Marines na pangalan? Yung mga handlers nila, obviously na it's all for propaganda. Kasi alam nila na yung Marines, highly disciplined, well-dedicated, yung pinakita nila na sakripisyo sa bayan, nagkaya nila magpakamatay para sa ating minamahal na bayan, na bansa, di ba? Yan yung mga Marines na pagka ginamit mo, it will give credence to whatever they want to achieve, di ba? So I caution them na huwag niyong gamitin yung Marines. Kasi kung paggamit nyo ng Marines, for example, yung retired na, sabihin natin, o granting na dishonorable discharge siya, nakipagbuno siya sa isang holdupper, napatay niya o napakulong niya. Pag nalaman na Marines siya, pinagmamalaki ng institution. Di ba? Nakasalba siya ng nalululod na bata. Uy, Marines yun, Marines. Kung Marines yung pinagmamalaki namin. Pero kung etong mga to, na allegedly, no, not all of them are Marines, ginagamit pa nila dito sa corruption scandal na to, uy, sandali, ipapagmalaki ba namin yun? Ipapagmalaki ba ng unit ng Marines, ng Armed Forces? Di syempre, hindi namin alam yan. Sila lang, personal nila na ginawa yan, no? So, wag na nilang isama yung Marines o yung Armed Forces o whatever branch of service ba.
1: So, malinaw po na nung time ni Gutesa, September 2025, kayo ay naniniwala pa, gusto nyo pong nag-post pa kayo, gusto nyo lumabas ang iba pa, ang tagal bago nila lumabas. Nung una silang lumabas, naniniwala pa kayo, pero dahil sa pabago-bagong statement nila, ito na po ang posisyon nyo ngayon. So kayo po mismo bilang dating Marines, ayaw nyo na ma-associate itong mga bagman daw ni Zaldi sa Marines po, sa mga totoong magigiting at matatapang na Marines natin?
3: Siyempre, ipagmamalaki ko ba yung alam nila na yung mga pinagdadadala nila na mali-maleta, kung granting nga na totoo, no? Kasi kailangan pa yan. Lahat ng ginagawa nila na binaan nila sa bar of public opinion, these are all propaganda. Ang ko nga sa kanila, sana yung complaint affidavit nila, i-file nila kaagad sa ombudsman at i-file nila against dun sa ina-accuse, ina-akusahan nila para umusad na yung kaso na sinasabi nila. Kasi the more na sinafan nila itong, the more na nag-ano sila, it's all propaganda. Diba? At kung papansinin ninyo, sabi ko, I've been there, done that, dahil dalawang beses tayo nakulong na, di ba? Every time na may malaking mangyayari, kunwari na yung September 21 na rally, yung EDSA anniversary, basta't mga ganyan, Independence Day, makikita mo, there are perceived tanks, parang prepare nila at kailangan ng trigger, di ba? So, yun nga sabi ko na nagpagamit na to, mga to. At kung sino-sino yung mga gumagamit sa kanila ngayon, sila yung nakikinabang. So, kaya nga sabi ko, naawa ako kasi alam ko yung pinagdadaanan nila. Nung umalis yung boss nila na yung si Saldi ko, eh normal, din nawalan din sila ng sweldo, ang grading na ano, di ba?
1: Oo.
3: So, nakakaawa lang na nagpagamit sila.
1: Nakakaawa lang na nagpagamit sila. May nakikinabang nagpagamit. Kanino po? Sino po sa tingin ninyo ang nasa likod po nitong sinasabi ninyo at tinatawag ninyong propaganda na lamang ito?
3: Well, ayaw ko naman na pangalanan sila, pero nakikita naman natin every time na lumalabas sila sa social media, even sa mga programa ng sa radyo, sa TV. Nakilala naman natin sila kung sino. Yung isa nga sinabihan ko na will you stop mentioning my name, kasi every time na ginagamit nila yung Colonel Cherubin,

0: even yung mga dishonorable discharge, lahat, nakikita ko, maayos naman sila, nakakapasok naman sila sa decenteng trabaho, no? Pero, yun nga, ang sabi ko, siguro, yung iba dito, no? Maaring mga awol lang na magka-problema sa pamilya o whatever. Pero, ganyan ngayon yung armed forces, ganyan ngayon yung uniform services. Nag-prepared sila kasi gaya nung yung armed forces namin noon, no? Hindi parehas nito ngayon na ngayon yung armed forces very professional sila. Yan ang reason na marami na siguro na inaalis nila para nag-purge ba para yung maiwan yung talagang mahuhusay, di ba? Matatarnis naman sila sa nangyari nito na involvement nito sa corruption scandal na to.
1: Oo. Colonel, nito lamang po meron silang press con ulit ano. Supposedly ang tawag nila nung una, Blue Ribbon Committee hearing, pero naging open forum na lang po kinalaunan. Napanood niyo po ba 'yon and how did you feel?
0: Well, ganun din na parang ang hirap kong tanggapin ba na may babanggitin sila dun sa appearance nila nung una na in-identify nila, susunod, binabawi nila. Tapos ngayon, may bago na naman ng mga pangalan. And nagsabi naman din, nakita ko at narinig ko yung interview ni Atty. Salpanelo. O sabi niya, ano ba naman kayo? Papaniwalaan ba ninyo yung picture na yan, yung maleta? Pupunta ka lang sa isang bahay, yung bahay nila na ano, na Andres, tapos ka lang doon, hindi maleta. Ebidensya na ba yan? Galing yan ha, sa mga ano nila, yung sabihin na natin, maaaring supporter nila nung una.
1: Colonel, sabi niyo po kanina, kayo mismo na dating Marines, hindi niyo gusto yung nangyayari. AFP, naglabas na rin po ng pahayag, ayaw na nga po ipagamit yung 18 Marines. Ang gusto ay bagman, maleta boys, or kung ano man yung itawag. Pero what should the government do? Kung pakiramdam niyo po bilang dating isang Marines na may Medal of Valor awardee pa po kayo, nadudungisan na talaga yung, kumbaga, totoong mga Marines na matapat at talagang tapat po sa kanilang tungkulin na tapat sa bayan. Ano ang po pwedeng gawin po dito ng AFP ngayon at ng gobyerno?
0: Well, kasi may proseso tayo, no? Alangan naman kagad, alay mo, may totoo nga sa sinasabi nila. Yun nga yung sinasabi ko.
1: Mm-hmm.
0: Mag-file na sila, mag-execute sila ng complaint affidavit nila, no? Just be notarized. Para malaman ngayon ng mga investigador kung ma-determine nila kung may probable cause. Kasi hindi man lahat ng sabihin nila, climb and sink, kaya tatanggapin natin. Ganyan ang ginagawa nila ngayon, na pinapaniwala nila ang taong bayan na lahat ng sasabihin nila, totoo. May proseso naman tayo. Dapat idaan nila yan, daan nila sa korte, kung public official yung inaakusahan nila, define nila sa ombudsman.
1: Kumbaga, yes po kayo.
0: Yeah, maalala ninyo yung nangyari sa PDAP scam noon, di ba? Nagmadali tayo, ang daming ako, alam ko yun kasi my first wife, di ba, namatay nga dahil sa mga yan na ano. So, galit na galit tayo sa mga ganito na corruption scandal. Kasi kita nyo, minadali natin pagsampa noon, ang daming nakulong. O bakit kamo nakawala lahat? Kawawa yung ali. So far, 185 years yata yung conviction niya. So yung nakinabang dun sa scandal na yon, nakalaya lahat, na-drop yung mga kaso nila. Ganito yung mangyayari kung ito uli na minamadali natin lahat. May proseso yan. Sabihin na natin, security detail na lang ni Saldico na nakakaalam nitong lahat, ilagay nila sa complaint at affidavit nila, isampa nila kaagad ang kaso. Hindi na yung ang nangyayari dito kasi sa mga handlers nila, every time na ilalabas nila sa media, lalong nawawalan sila ng credibility. Kasi pabago-bago yung statement, yung testimony nila. Ngayon, anong sanction na ibibigay ng armed forces? Hindi na sila member ng armed forces. Hindi na rin sila member ng

0: kung policeman sila, hindi na rin sila ano, mga ano na to, wala na sila sa serbisyo. Personal na capacity, in their personal capacity, yung mga inasukan nila. Na granting, kung totoo yung mga sinasabi nila, nag-umpisa pa sila long time ago. Eh, ba't ngayon lang sila lumabas? Alam nila na nakaw pala yun. Sinasabi nila na ganito karaming pera. Sabi ko nga, if you have very strong moral fibers, hindi ka pwede magsukom kahit anong illegal ba. Kasi kung malaman mo na illegal, mag-hands off ka na. Hello?
1: Apo, yes sir, we're listening. Colonel, ikaw nga po ninyo, kung nakikita mo na mali-maletang pera at alam mo for a fact na nakaw at ikay tagahatid, no? Oo. Kailan ka magigising sa ganong katotohanan na mali yung ginagawa mo, Colonel? Ganun po ang tinutukoy.
0: Yes. Yes. Totoo yan. Kasi dun sa base sa testimony nila, matagal na raw nila na ginagawa yan. Diba? Ngayon kayo lumabas. O kung talagang to, kasi nagra-ride kayo sa sentimiento, sa gusto ng taong bayan na dapat may mapanagot dito sa mga nangyari na to. Sinasakyan ninyo, di magsampa na kayo kagad. Gamitin ninyo yung nalalaman ninyo na sabi nga ninyo, totoo. Then, ano na ninyo? Isampa na. Huwag na yung daming press conferences, ang daming hindi na tayo, I wasn't born yesterday. Every time na ganito na may mga propaganda, they're really up to something.
1: Opo. Colonel, kasi nga nitong huling press conference, by the way, kami po inatawag po no, kay Ginoong Mike Defensor at humihingi kami ng panayam para po sa ating ilang katanungan tungkol po sa nangyaring press con na yan. Hindi pa ho daw lahat yon, no? So meron pa na naman, baka next, meron pang next press conference ulit. At yun, may sinasabi na hindi pa daw ho lahat yon. So kaninyo, sa inyo na po ulit manggaling habang may mga nababawas, may nadadagdag, kaninyo lalong nawawalan ng kredibilidad itong mga kalalakihang ito.
0: Ayan po ang sa aking pananaw. At kahit nasabi ko nga isang batalyon ang hirap nila, at kung ganyan pa rin na iba-iba yung kanilang testimony, unti-unti na nag-e-erode ba yung dating mga maanga sa kanila, biglang nagkakaroon ng pagtududa.
1: Colonel, sa inyo bang palagay nararapat pa na ipatawag itong mga ito sa Blue Ribbon Committee ng Senado? Kasi, opo, as you know, no, natigil doon kay Orly Gutesa na tayo nga pong lahat, sabi nga mo ninyo, no, nung napanood natin, may, kumbaga, mapapaniwala ka rin, no, kasi nga may ilan siyang mga detalye at saka meron siyang ilang mga binabanggit po ng mga individual din na nababanggit at inaamin mismo ni Saldico na mga tauhan niya. At tama daw sinasabi ni Orly Gutesa, no, sa statement mo ni Saldico. Pero yung nga natigil, nagkaroon ng kontrobersya at ngayon po nag-hearing sa Senado, hindi ho naman pala official hearing yun, etc. Sa ngayon, may panawagan na sige nga itong bagong Blue Ribbon Committee chairmanship na ito, ipatawag nyo nga itong mga 18 kalalakihan na ito nang magkaalaman tayo. What do you think?
0: Ako, ayon po ako dyan. Kasi kahit na noon pa na nagpatulong sa akin si Senator Ping na hanapin niyang Sergeant Gutesa, na nabanggit ko na rin sa kanya na gusto ba natin na yung mga kasama niya pwedeng hindi ko alam kung anong nangyari kasi hindi naman natuloy na dahil after that na nawala si Gutesa, hindi na rin natuloy. Pero ako, sang-ayon ako. In fact, nung naimbitahan sila na dumalo, diba, one time na hindi naman sila sumipot, pumunta lang sila doon sa office ng isang senador. Akala ko every time na maharap kasi makakarinig ka talaga, malay mo may totoo na, no, makakita mo naman yung kung consistent yung sinasabi. Dahil sa mga narinig mo na nung una, pagka makita mo, consistent to, baka ito nga totoo siguro sinasabi nito ngayon. So umaasa pa rin ako na sana imbitahin itong mga to para patunayan nila. Pero this time, wag naman yung ano yung joint affidavit ang babasahin nila ron ano, kundi yung kanilang individual affidavit na na duly notarized, kasi yung ano yung joint affidavit parang script eh, di ba? Ginaguide nung kung sino yung nagpe-present, ginaguide niya eh. Pag ayaw niyang banggitin yung mga pangalan, di nag-i-skip siya. Nakakalungkot lang ako, nalulungkot lang kasi sabi ko nga kaisa tayo ng taong bayan na naghahanap talaga ng hustisya, no? Naghahanap talaga ng dapat managot dito sa mga nangyari na to, kasi ang daming naapektuhan, no? May mga namatay na mga kababayan.
1: Opo, sige. So ito pong binabanggit ngayon ni Colonel Kirubin, na sana nga po matuloy ang investigasyon, ipatawag ito at yung pong mga affidavit daw individually, and yun nga sana Colonel, yung pagtatanong po ng mga kagalang-galang na miyembro ng Blue Ribbon Committee ay maging matatalas, ano po, at wala talagang itatago, at hayaan bawat isa na sumagot at magkaalaman kung consistent ba ang kanyang kwento at meron siyang detalye at ebidensya sa kanyang mga salaysay.
0: Yes, tama yan. Kasi nga, dapat it can stand ba, na kahit sa korte naman, di ba? Cross-examination, di ba?
1: Opo. Sige, pero ano ho inyong say naman doon sa mga idinadawit nitong mga ito sa kanilang mga karagdagang salaysay na mga nakaupo ngayon sa Senado sa kanila pong partisipasyon sa mga magiging hearing kung meron man?
0: Well, ano naman, no? Depende naman sa kanila. Kung tingin nila o inimbitahan sila ron, then dapat pumunta rin sila para harapin itong mga nag-aakusa sa kanila.
1: Opo. Senator, Colonel, ako din po ay nagtataka at nag-iisip ano nung si Gutesa, no? At itong mga nagpapakilala nga po na dati mga miyembro daw po ng Marines. Nag-iisip ako, at saka meron akong mga alam din na ang ginagamit ba na bodyguard ay enlisted Marine active? Bakit bang may ganun? Bakit Marines, 'di ba? Eh kailangan ng bayan ng mga Marines sa kapakanan po ng pangangalaga sa ating pong kapayapaan. Bakit po nauugnay ang mga Marines bilang bodyguard? Yan po, ano ito? Gantong issue kaya?
0: Ganito lang din po yan, Sir Ted, no? Kasi alam niyo, kahit na mga negosyante o yung mga politiko na yan, ang priority nila yung Marines kasi nga disiplinado, no? At saka sabihin na natin, malakas ang loob. Kaya nilang ano, nagpapakamatay nga sila para sa bansa. At saka iba yan, ano, yung loyalty nila. Tested yan na pagka yung mga hindi lang naman siguro Marines yan, kasi marami rin akong kakilala na sa ibang branch of service na halos ganun din lang. Kaya lang, siyempre dahil Marines tayo, eh pagmamayabang ko na, oh, Marino ko, ganyan. Di ba?
1: Opo, pero yun nga po, no, Colonel, sa sitwasyon ngayon na ito na no, yung 18 Marines yan, ito ho yung paggamit na ito. Ano po ang inyong mensahe sa aming lahat? Kung bakit kayo mismo, no, sa lahat po ng mga nanonood dito po sa mga inihahayag ng mga kalalakihang ito sa kanilang mga press conference, paano po namin dapat tanggapin ito? Considering the fact na nung unang Gutesa, sabi nga ninyo, baka ito na. Pero ngayon po, paano po ang lahat ng ito sa lahat po ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga madaling maniwala?
0: Yan na rin yung panawagan ko na sana mapanuri tayo. Hindi natin kunin ba hook, line and sinker lahat ng nababanggit nila. Ganun din yan, kasi kahit mismo ay sa social media, naglipa na yung mga fake news, di ba? So dapat mapanuri tayo, be more discerning. At ito lang ang gusto ko lang na maano nila na kung maganda yung nagawa nito na nawala na sa serbisyo, kahit sila mapa-army, mapa Air Force, mapa Marines, mapa Navy, ipagdapat ipagmalaki natin sila. No? Kahit nawala na sila sa serbisyo, kung nakagawa sila ng maayos na paninilbihan para sa kapakanan ng taong bayan, mabuti, kumbaga sa hindi illegal, ipagmalaki natin. Pero kung involved sila sa corruption scandal na to, well, kahit sino siguro na nasa serbisyo o nasa active service, and even sa mga retired na personnel, hindi nila tatanggapin yung nangyayari na madudungisan, no? Yung kanilang organisasyon.
1: Opo. Sige po. So, Colonel, sa panghuli po, ano ba ang inyong pakiramdam? Seryoso ba ang Marcos government na talaga mapanagot ang mga responsable dito sa flood control scandal na ito? Ano ba ang inyo pong talagang pakiramdam? Saldico, John Paul Strada, Mark Teksay, at itong mga contractors. Opo, ano ba ang inyong pakiramdam? Nararamdaman niyo ba na sincere ang Marcos administration dito po sa pananagot sa mga sangkot dito sa skandalong ito?
0: Well, I'm not losing hope naman, no? Kasi sabi ko nga, baka naman talaga masusi yung ginagawa nila. Airtight ba yung kaso na ipa-file? Mm-hmm. Para naman mapawalang sala sila later on. Maaring mabagal yung proseso, but dapat ako, I want to give them the benefit of the doubt na talagang siniseryoso nila yung pagpa-file ng mga kaso, na siguraduhin na airtight yung mga cases na ipa-file.
1: Opo. So, kumbaga, hindi pa rin kayo nawawalan po ng pag-asa, no? Meron pa rin kayong ibinibigay na benefit of the doubt. Kailan po lalabas yung doubt? Yes. Sorry, Colonel, ha? Opo. Sige. Opo. Kaya ako kami nagtanong nga niyan, kasi nga din po sa mga naiinip, no? At nagtatanong, asa na si Saldico na sinabi ng Presidente, hawak na daw ho ng check authorities. Yung pala ho naman, hindi pa rin po nila napauuwi. At maging itong mga sinasabi po ng mga responsable po dito, marami nga po kasi naiinip na. Kaya po yung iba, kung ano-ano na pong iniisip, Colonel, no?
0: Pare-pare siguro. Sabi ko nga, pagkakaiba natin ngayon at saka nung bata ako kasi mainipin, I was so impatient. Ngayon sa edad ko na to, sabi ko, I have learned my lesson. Sabi ko, maaari siguro na may proseso nga, no? Naging pasensoso sa atin ngayon, pero hindi pa rin nawawala yung galit ko sa mga corrupt na tao.
1: Opo. Kamusta po yung mga retirees tulad ninyo sa AFP? Kasi meron din po mga grupo ng mga retirees, no? Na kasama po dito po sa mga grupo na naiinip na rin. Kamusta po pa talaga? Ano ba damdamin po ninyo? Meron ba kayong nakakaisang damdamin o hanggang ngayon po, ganun pa rin po naman kayo? Depende po sa kulay ng politika.
0: Well, merong nabuo kasi na MUP, kung tawagin nila, no? Military and Uniformed Personnel for a United Philippines, something like that, no? They're non-partisan. Ito yung mga senior officers na I can mention siguro, na andyan si General Bedilla, Secretary Bedilla, no? I saw him once. So, naman sila? They are non-partisan, pero highly politicized ito. Dahil alam, marami silang iko-contribute na para sa ikagaganda na ating bansa. Yung kamong ibang mga senior officers o ibang na-identify dito, one time pinuntahan ako ni General Browner sa barbershop kasi nagpapagupit ako sa Kapaginaldo. Well, ako nagulat kasi nung pumunta siya, I presume na siguro gusto niyang humingi ng advice ba o ano. Di, ang unang sinabi ko sa kanya, Omet, you're doing good, no? You keep it up. But sabi ko, be steadfast, no? Huwag kang, and be more discerning. Kasi I saw the letter, no? Manifesto of some senior officers na pinadala sa'yo. Alam naman natin, nasabi ko, not all senior officers are credible. And you know that, no? They were able to reach their positions or their ranks because they were in the good graces of their principals, di ba? So, sabi ko, ang daming magaganda sana ng mga messages, but yung mga messengers nila, some are not credible. So, sabi ko, be more discerning. And agitating, everything, nag-ano sila. But remember, no? The animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. Kung hindi rin buo kayo o buo tayo, forget it. Mm-hmm. Every time nakausap ko yung mga bata, mga junior officers na tiniente kapitan, ang sabi nga nila, sir, every time we see you on TV, your subtle messages, you have learned your lesson. Well, true enough. Tumanda na ako na ganito na hindi pa ba ako natuto, di ba? So what do you think of the current situation? Ang sagot nila, ang sagot nung sir, is it worth taking the risk? That is your call. Sabi ko, kasi yung sa kanila raw ngayon, alaga naman sila. Yeah, the armed forces daw is professional. And dinugtungan nila, sabi niya, civil society cannot even get their act together. Ba't pa kami sasaw-saw dyan? So ano na sila, kumbaga sa they're more discerning, no? Gun were the day, sabi ko nga, panahon namin na sabi nga nila obey orders, no? Before you complain. And then, ngayon, nung military rebel ako, lahat ang ini-indoctrinate namin sa mga tao namin, follow legal order. Follow legal order, no? So maaring ganyan na ngayon yung na-i-insulate sila dito sa partisanship, no? Itong ano.
1: Opo. Salamat po sa inyo pong mga paalala po sa aming lahat, Colonel. Ano po, sa mga hindi po nakakakilala kay Colonel, nakailan po kayong kaso ng pagkakasangkot sa kudeta, sir? Dalawang beses.
0: Mm. Nadala na rin tayo, Sir Ted, nadala na rin po tayo sa morgue. At nagtamo ako ng 67 na shrapnel wounds kung saan inoperahan ako nung pagkagaling ko sa morgue, dyan sa Quirino Labor Hospital. Mm. Nung nakita nila na nasa tabi na ako ng mga patay, nakita nila yung sing-sing. Ang swerte ko talaga dahil dinala ako sa Biluna. O nung magising ako, yung nasa harap ko, akala ko anghel yung pala, doktora na nagtitreat ng masugat ko. Oh, di yun ang napangasawa ko.
1: At saka yung Marine standoff, di ko makakalimutan yun kasi kami ay naka-duty noon sa aming balitaan nung mangyari po yun. Alright, so Colonel, salamat po sa inyo pong panahon. Ha? Kaya ho kami tumawag nga sa inyo para lang po kunin po namin ang inyo pong importanteng pahayag at opinyon sa mga pangyayari ngayon sa ating bayan. At ang ating mga takapakinig, bahala na po kayo sa ating pong napakinggan na sinasabi po ni Colonel sa napaka-importanteng isyong pampolitikal sa bansa. Salamat po, Colonel.
0: Yeah, salamat po sa inyo.
1: Apo, thank you. Retired Colonel Ariel Curubin. Siya po ay tumanggap ng Medal of Valor. Yan po ang pinakamataas na medalya na iginagawad po sa mga kagawad ng ating sandatahang lakas. At maliban dyan, ilan pa po ng mga medalya. Gaya po ng Most Distinguished Conduct Star, 3 Distinguished Service Stars, 7 Gold Cross Medals, at 12 pang Military Merit Medals. Alas 9:40, hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santon. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, Kape Mangosteen, sarap. Ay nako, baby girl, sa mga panahong ito na problema pa rin po natin ang presyo po ng gasolina, ng petrolyo, talagang masakit po sa ulo, lalo na kung ikaw ay gumagamit nga po ng depetrolyo na mga sasakyan sa iyong negosyo. Kaya panahon na para tayo mag full electric vehicle sa gamit natin sa ating negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon. Photon sa dami po ng mga model options. Full electric na passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at maging ang Coach Bus EV sa maraming mga pasahero o sakay. Full electric na pang-deliver, abay panalo ang Harabas TM300 at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Lahat nga full electric. Pati mga trucks, Tornado EV light duty. Pati nga po yung tractor head, electric din. Sangka pa naman, zero fuel cost, wala ng change oil at available pa ang spare parts. At dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan?
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito, sa mga lumangoy.
5: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
7: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
9: Denise Bodisancho po.
10: Ben Taringi po.
11: Las Paredes po.
12: Jeff Rivera po.
13: Julie Baiza po.
14: Kayla Macantas.
15: Mary Monreyes po.
16: Ariela Pascual po.
17: Hatid

0: series of 2026, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
2: Mga kapatid, 16 minutes bago bumagalas just ng umaga. Ang tamang oras at ipo sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Megasoft. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign. Mula nga po sa Megasoft ISO Certified Decalibre. Safe at pumasa sa international standards. Pagbalik namin mga kapatid, abangan nyo po ang What's On Your Mind, ang ating happy hour. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe at Rick.
3: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
5: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
6: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
5: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
6: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
7: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Para bigyan ng mukha ang balita,
9: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nila.
15: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
10: Susugod sa bagyo.
16: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
17: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan.
18: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
19: Yulo. Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
9: Mobile Journal, Amy Achanza po.
2: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisanzo po.
4: Ben Peringi po.
1: Las Paredes po.
17: Jeff Rivera po.
0: Julie Baiza po.
8: Kayla Macanta.
14: Mary Monreyes po.
12: Yana Pascual po.
6: Halid!

0: True FM.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:48, kasama na po natin ang winner ng What's on Your Mind segment. Mula po ito sa Bukawe, sa Bulacan, 48 years old. Taong 2020 pa daw nakatutok na sa programa. At naku po, dun pa lang sa dating istasyon na pinanggalingan natin, nakatutok na siya kay Manong Ted. Malamang idol na idol niya yan. Nancy Foronda ng Bukawe, Bulacan. Good morning po sa inyo.
2: Hello, good morning po.
1: Magandang umaga po, Miss Nancy.
2: Ako, good morning po.
1: Ano pong ginagawa ninyo sa buhay?
2: Sa ngayon po, housewife lang po ako. Plain housewife po.
1: Oo, naku, minila lang ang housewife. Pag walang housewife, walang maayos na bahay. Pero Miss Nancy, yun pong asawa ninyo, anong trabaho?
2: Sa motorcycle industry po siya.
1: Ano mismo ang trabaho niya doon?
2: Area manager po siya doon.
1: Oo. At ilan po ang anak ninyo ni Mister?
2: Kami po hindi pinalad magkaanak pero may apat po kaming pamangkin kasama dito sa bahay.
1: Ah, ito na po yung parang mga anak nyo talaga.
2: Opo, opo.
1: Kayo po ang nagpalaki dito sa apat na pamangkin ninyo.
2: Kasama naman po namin yung mother niya, solo parent po yung kapatid ko.
1: Ah, okay. Sa side mo. Oo. Anak ito ng ate mo na isang solo parent. So, kayo ng asawa mo.
2: Kapatid po.
1: Kayo ng kapatid mo ay tumutulong sa pagpapatapos sa pag-aaral nito mga bata.
2: Opo.
1: Oo. Isa-isahin natin itong mga pamangkin ninyo na tinutulungan nyo ni Mister. Ilang taon na tsaka anong grado na sa school?
2: Kaka-graduate lang po. Proud po ako dito sa pamangking ko. Graduate po siya nitong June 8 sa BSU. Mm-hmm. Nursing po siya, magna cum laude.
1: Wow!
2: Para po sana to sa review niya sa pagiging nurse. Tapos yung pangalawa po na sumunod sa kanya, this coming pong school year, third year engineering po siya sa BSU rin po, Bulacan okay. State University.
1: Yes po.
2: Yung pangatlo po, grade 12 po siya. Tapos yung bunso po, yung aming baby girl, special child po siya, meron po siyang Down syndrome dito po sa SNED, dito po sa amin.
1: Anong grade na itong inaalagaan ninyo na bunso?
2: Non-graded po siya.
1: Non-graded sa SPED?
2: Opo, sa SPED po.
1: Oo, pero nag-aaral din, ano?
2: Nag-aaral po, kakadating lang po ngayon, kakasundo lang po.
1: Oo, so itong nursing graduate, meron na ba siyang trabaho ngayon or looking na or parang nga sa
2: wala
1: review?
2: Wala pa po.
1: Oo.
2: Magre-review pa lang po. Kailangan pa pong mag-board.
1: So, didiretso niya na ng board exams yan. At itong mapapanalunan mo para dito sa kanyang board exams.
2: Yes, ma'am. Opo.
1: Magkano daw po ba ang kakailanganin itong nursing graduate na pamangkin ninyo para po makapag-exam?
2: Sa 25K po para po sana ito na po yung regalo namin para po hindi na po siya mahirapan.
1: So, papasok siya sa isang review. Papasok siya sa review school.
2: Opo.
1: Lahat-lahat yun.
2: Kumbaga, nag-review na po siya ngayon. Kumbaga, pwede naman pong, installment. Opo.
1: So,
2: lang po kami ngayon, nag-down.
1: So, nasa review center na po siya sa ngayon?
2: Opo, pero andito po siya ngayon sa harap ko.
1: Okay, sige
2: po. Kasi yung pagbabasahin ko, kasi malabo po yung mata ko. Kailangan ko po kasi ng operation sa mata ng apat na beses. Nakakadalawang beses pa lang po akong opera. So, sobrang blurred po nung paningin ko. Hindi ko po kaya magbasa.
1: Mm-mm.
2: So, siya po yung pababasahin ko.
1: Oh, sige po. Bigay muna natin yung pong Bible verse. Sige, pabasa po natin dito sa pamangkin nyo na kagagraduate lang.
2: Opo, yung Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who He gives you the ability to produce wealth.
1: Yun.
2: So it confirms His covenant which He swore to your ancestor as it is today.
1: Oh, hello, baby girl. What's your name?
2: Aliyah po.
1: Oh, ilan taong ka na?
2: Hello po. 21 po.
1: Oh, ito si Tita Chacha. Oh, ayan, ako na nagsabi, ha? Tita talaga, hindi ate. Oo.
2: So, opo, kilala ko po kayo kasi po simula po bata ako eh. Pinapakinggan na po kayo ng tita ko. Kahit po di pa po kami nakatira dito sa kanya.
1: Naku, salamat naman. Oh, sige. Nursing graduate ka daw at nasa review center ka daw ngayon?
2: Opo, yes po.
1: Oo. Nakakailang araw ka na sa review center?
2: Bale po, nakaka-2 months na po kami. Tapos po, hinahabol po sana kasi po August po yung board.
1: Ah, okay. Gaano ba katagal yung review center ko sakali?
2: Ngayon po, hanggang August lang po sana para po ano, para po mahabol ko po yung sa board exam. Pero po, kaya po ngayon naging August, in-adjust po kasi yun ng ano, board of nursing. Dapat po November siya, kaso po ngayong taon naging August.
1: Inagahan.
2: Kaya po medyo nagagahol na po, kailangan po talaga mag-aral.
1: Saan ka nag-graduate? Sa Bulacan State, ano? Tama?
2: Apo, Bulacan State University po.
1: Oh, ito may mga tanong si Tito Ted sa'yo. Tito Ted, pasok.
0: Ikaw ang
1: hindi, nagbukas ka ng mic. Akala ko may mga tanong si Tito Ted.
0: Itong si Aliyah.
1: Si Aliyah.
0: Oh, Aliyah. Mm.
2: Yes po, hello po.
0: 25,000 yung bayad sa review center?
2: Apo, apo.
0: Lahat na yon all in.
2: Opo, all in po 'yun.
0: Oh, nag down payment na ka mo ang tita mo?
2: Opo, opo. Siya po nagbigay po sa akin ng pang down.
0: Magkano 'yung na down payment?
2: 5 po.
0: 5,000, so meron pang kulang na 20,000.
2: Opo, opo.
0: Ba't daw ang talaga pang ganoon ang ano, ang bayaran diyan? Ang mahal, ano?
2: Opo, ganito po talaga. Pero po, itatry, ano nga rin po, dahil po graduate ako ng Laude, tatry ko rin po mag-apply for scholarship kasi po nag-a-accept po sila ng mga scholar if meron pong Laude.
0: Kung cum laude ang isang opo. Graduate, ang hirap, yes, ang hirap maging nurse, ano? Hindi naman kalakihan ang, sa Pilipinas ang kita niyan. Ang mahal na ng tuition, mahal na pag-aaral. Nakapag, duty ka na ba sa ospital?
2: Yes po, simula po second year po, nag-duty na po kami ng hospital.
0: Mabuti hindi kayo pinagbayad sa hospital para maka-duty.
2: Hindi naman po, salamat nga po kasi po dun sa school po na pumasa ako, libre po lahat.
0: Ay, salamat naman. At saka ikay cum laude ka mo. Oh, sige, so ganito.
2: Magna cum laude po.
0: Ay, magna cum laude. Proud na proud si tita mo sa iyo, sigurado. Tita Nancy mo.
2: Proud na proud po.
0: Amen. Sige, ganito. Achacha, idol ka nitong batang ito. Bata pa daw siya, pinakikinggan ka na. Okay, so...
1: Hindi siya, yung tita
2: kayo
1: niya.
2: Kayo rin po.
1: Si tita daw ang nakikinig sa akin.
0: Hindi, sabi nito si Aliyah.
1: Sabi niya kanina yung tita. Ba Aliyah, sino nakikinig? Hindi. Ikaw or Chahen?
2: Sabi kami po, kami po ni tita.
0: Ikaw talaga, dinay mo eh.
2: Lagi po kami nakasubambay. Actually po kami pong magpipinsan. Lumaki po kami na kayo po yung pinapakinggan dahil po sa tita namin.
1: Sige nga talaga.
0: Sige, so... Cha-cha, 20 mil lang ang kailangan ng batang ito kasi may 5,000 na deposit si tita niya.
1: Oo,
0: 20 mil lang, Cha-cha.
1: Kaya mo to, partner. Naniniwala ako sa'yo. Oo.
0: 20 mil lang?
1: Oo.
0: Ang ganito.
1: Maliit na bagay ang 20 mil sa'yo.
0: Aliyah.
1: Ito na.
0: Oo.
2: Yes po, hello po.
0: Kung sakali bang ma-produce namin yung 20 mil, mapagkakatiwalaan naman namin, ikaw iha, no, na ididiretso mo ito, ibabayad mo doon sa review center?
2: Opo, yes po.
0: As in promise?
2: Promise po, ipu-full payment ko po agad para po makapag-board po ako, tapos makatulong na po ako kay Latita.
0: Amen, amen. O sige. Cha-cha! So, at ganito ha, ano... 2,000 Alang yan buhay ito. Anyway, ganito iha, ha? Sige. O, ito ha. Kailan ang birthday mo, Aliyah?
2: Sa October po. October 27 po.
0: Kailan ang birthday ni Tita Nancy mo?
2: November 20 po.
1: Magkasunod silang dalawa.
0: Okay, ganito. Sige, yung 20 mil na yan, sagot na ng ating mga happy anonymous.
2: Wow! Thank you, ma. Thank you po. Thank you po. Thank you po.
0: Okay, so meron tayong 2,000 galing kay Happy Daddy, 2,000 galing kay Happy K, 2,000 kay Happy Man, 2,000 kay Happy Sisters. May 2,000 pa dito sa 10,000. Si Happy Anonymous, ang sabi niya, sagot ko na yung 10,000. 20,000.
2: Okay. Thank you po. Pagpalain po kayo. God bless po.
0: Amen. Amen.
2: Amen po, amen.
0: O, sige.
2: Thank you. Thank you po.
0: Pasalamat tayo higit sa lahat sa Panginoon at sa mga taong inspired sa iyong pag-aaral, Aaliyah.
3: Opo, maraming salamat po dito, Ted. DJ Chacha, Lord, thank you po.
0: Amen.
3: Gagawin ko po lahat para po pumasa po sa board exam. Tapos po, para mabalik po tong tulong nyo na po sa inyo.
0: Mabalik mo kay tita mo.
3: Tulungan po din po mga tita ko, mama ko, pati po yung kapatid ko na may Down syndrome.
1: Amen. Bait na bata.
0: Okay. So, Aaliyah, salamat na marami. Abagan mo yung tawag ng aming staff at para kay nanay, kay tita Nancy mo. Tita Nancy, salamat din po sa inyo pong tiwala sa aming programa To God Be All the Glory. Thank you!
3: To God Be All the Glory. Thank you po, Tito Ted. Thank you so much.
0: Okay, that's 20,000 today. Isang bagsak. Amen!
1: Alright. Nanti-cringe ako pag naririnig ko yung song na yan. No. Pero maraming salamat. Nakausap nga po natin itong si Nancy Foronda ng Bukawe, Bulacan. Pero ipinasa na niya yung telepono dito sa kanyang pamangkin na si Aaliyah. Maraming salamat po sa ating mga happy anonymous.
0: Happy anonymous. Isang
1: thank you so much.
4: Ka-brainer ka naman!
1: Sa tulong ninyo, mga
4: ka-brainer
1: kapatid.
4: Ka-brainer ka naman!
1: Wala na. Nabigay ko na kay Aaliyah. Oo, next week ulit tayo.
0: Bukas yung pa-blowout mo.
1: Ha? Wala na akong pa-blowout, baby. Oo. Okay. Ay, pero sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin ngayon, today nga po is Thursday, ibig sabihin, araw na ng Biyernes bukas, magbabalik pa rin kami 6 to 10 in the morning. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Uy, may tumugon?
0: Okay.
1: May sumagot?
0: Okay. Salamat ng marami. Happy classmate sa iyong pagtugon dito sa pangangailangan.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: pangadlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal

0: pinaka-productive ang inahin to early win, pinaka-magandang simula para sa mga biik to pigrolak, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, pigro naman ka sa pinaka-pigrolak versus previous formulations. Mula sa pigrolak hug feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B107.9. We don't stop the music.

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pancit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding, ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: We don't stop the music.

7-9. P1079.

An aton oras. May na nagida 4 minutos nga nakalabay, han, alas 5.

Bueno, mau paing kulupa aton nga tanan mga kaboses. Ada kay ani na lang kita magkakaurusa. Hini nga atong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Opo nagihapon dinhi an aton himang rawon na nga mga notisya. Kabahin din mga panhitabo, din iha aton dapit kan na palibot hiton aton nasod Philippines. Okay, maupay nga kulupa aton nga tanan mga kaboses balita, ano ha? Adi, huibis kita yan ang adlaw. Pizza, 18 na? Uy! Basta kayo nila sasabuton lagi, matatapos na ininbulan han na Hunyo, ha? An aton festive month of June din iha syudad han Tacloban. The highly urbanized city of Tacloban. Maupay nga kulupan aton mga tagsubaybay hininga programa. Ngayon, siyempre, kaupo na dinhi anaton 138 nga mga barangay diniha syudad han Tacloban. Maupay nga kulupayo anaton mga tagsubaybay diniha primero distrito han Leyte. Ayun, ha? Nga labi na ang aton na congressional district ang syudad ng Tacloban o lakip na ini dinhi ang aton na mga bungtuhan palo sugad man han Tolosa ang Tanawan pati naghihapon dinhi ang Santa Fe alang-alang sugad man San Miguel ngan Babatngon Leyte. Ada kay maupay nga kulupay yung atanan, ha? Pati naghihapon at aton mga pagkigrani ng mga distrito. Ani kaduha nga distrito, han Leyte. Ikatulo nga distrito, han Leyte. Nababati kita pinagi, ha? B107.9 na aton Kaboses Radio. Ngayon dito naman naunahan, ada kay Adilot kita nababatihan, ha? 99.9 Dream Radio. Yan, mayong hapon kaninyo diha sa atong mga taga-Ormoc at mga taga 4th of 5th District, ha? Mga taga-Ormoc, mga taga Kananga, ingon man sa Albuera, sa Merida, sa Isabel, di Astabango, lakip na gihapon din eh. Apil na din eh ang syudad sa Baybay. Mayong hapon kaninyong tanan diha, ha? Labi na ang mga taga-barangay Dolores diha sa Ormoc. Mayong hapon ka ninyo, mga taga-barangay Kugon, ha? Alright. Okay. So, mauni ang atong programa, Kaboses Leyte, Boses sa Katawhan. Ang nababatihan ni Ninio, didahin ni nga duhang estasyon, simulcast. Kaboses Radio B107.9, og hang Dream Radio 99.9. Ngan, iyo gihapon kami nakikita og nababatian. Ha Facebook nga na YouTube, ipinagi ha 107.9. Ngan ha YouTube naman, amogad gihapon, 107.9. Alright, ngan sugad manliwat, iyo lahat kami na babati og nakikita ha Kaboses TV Leyte. Ngan kung may dan yung mga live stream, ha? Pwede niyo kamo, pwede niyo kami i-search dito niyo live streaming ha b1079tacloban.weebly.com. Alright, may daganin niyo Radio Garden app. Ada kay i-search na la on B107.9 Tacloban City. Ayun. So, inigihapon adiyo kuya, yours in public service, Bob Abellanosa. Ngayon kakausa din hininga itong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Open na lang ako lupa natin mga suki nida ha provincial government of Leyte. Ada maupay nga kulupay yung atanan.
Labi na nga naton na namumuno ang aton gobernador, kay Governor Carlos Jericho Ikot Pitilia. Yan, maupaya ko lupa, imugob. Ngayon, pati nagyapon niya dahan mga department heads o mga opisyales sa provincial government of Leyte. Yan, ha? And I would also like to say good afternoon, maupaya kulup, ngayon natin mga taga-city government of Tacloban. Yan, ha? Ngayon natin mga opisyales di na city government. Ngayon, pati nagyapon na natin lo at mga opisyales sa city government of Baybay, Leyte. Yun, ha? Og ingon man sa city government of Ormoc City. Yun. So, mayong hapon kaninyong tanan niha. Og din niha atong dapit at akay maupay nga kulupa atong nga tanan. Okay, ay nakita mga paglangan. Nga didayang kita itong atong mga notisya. Agi daw magkaka malilipay ni anaton labinan may mga sarakyan, ha? Diri lapat yan publiko kay na ako itong epekto gihapon nini, ha? Posibleng magkaanag kitahin dakong rollback, ha? Itong presyohan aton lana sunod nga simana. Ayun, ha? So, may posibilidad nga makakarawat utro

kada litro. Ayun na. Karasa daw kumbaga matutuman, ha? Alright, dato na lang ito mga mga hunahunaon nga diri kita hini mga maubol. Okay, ngayon buino ang mga estimates, hindi nga mga ginestimate nga pag minus adagay nakabase ni didahatun duha kadlaw nga han trading didahatun mean of plots Singapore yon, ha, nga man na siring pa ginagamit nga baga suklanan han pagpresyo hitun produkto han petrolyo haryon han Asia Pacific. Sa bueno, nagpahayag liwat si Energy Secretary Sharon Green nga positibo ang mga naitatabo ha Middle East kakatuhayan, pero ada kay padagya po kita nga magmabinantayon ha pagmonitor gihapon itong sitwasyon. Adon may dumduman nga hininga semana di palalot maya nagpatuman hahin rollback ang mga kumpanya hanlana nga tikang 3 pesos 71 centavos nga duha 5.71 ha 5 pesos 71 centavos kada litro para han diesel samtang nagubusluat ang presyo han kerosene ngan han gasolina. Ayan, ha. Bueno, anaton oras mga kabusis. Ada kay may na nakita 15 minutos nga nakalabay han alas 5. Padayang gihapon kita hanaton mga himangrawon nga mga notisya. Uy, sus pastila na do. Adto ngayon nga baga naitabo atong mga pag limbag han duha kan eskudero ng Kampilian Weba. Ada kay ang naging importante ngayon nga tulay di dahil nga paglimbag. Abuhi JV Ejercito. Iya ngayon ang mga mastermind. Ini nga mga paglimbag. Ha? So, naging pahayag ni Senador Panfilo Lacson nga na naging dako ang papel dinhi ni Senador JV Ejercito didahaton desisyon nera Senador Chis Escudero nga Senador Joel Villanueva nga dumuyog nga dahil nga bago na yan nga majority block han Senado nga siyempre ini nakabulig daw pagtapos ini nga baga power struggle asulod didahini nga kamara. Iskudero daw amo iton opisyal nga binmunyog han bago nga majority block na didahaton Hunyo 3. Ag ini naman ni Villanueva amo iton sinmunod didahini ni kakulop pa Hunyo 17. Durante hadton special session nga ginpatawag ni presidente Bongbong Marcos Jr. nga siring paman ni Lacson. He ehersito ansiyahan nga nagsumat nga nakuha na niya. Walang hiya. So hiya nga mga nagkumbinsihan nakuha na niya ang suporta ni Villanueva para han kandidatura hingga Senate President ni Win Gatsalian. Pahayag naman ni Ejercito nga suok daw niya nga mga sangkay, Escudero o Villanueva nga nagserbihiya nga tulay basi maipaabot ang ira mga kabaraka nga daha majority black. Ano daw ang kabaraniging kakabarakay na no? Main ang tungon niya, main hira. Baga, kihaan.
Ba, kakabara ka ko dito, ha?

Egendugang paniya nga diri tungodan mga konsesyon daw kuno. O kapalit ang pagbalhin ng duha nga senador. Kung di tungod daw kuno ini, ha? Aw. Sering pa, tungod daw kuno ini ang iragugma. Wow, ha? Nga na respeto ni dadon institusyon han senado. Ada kay gimpunto liwat ni ehersito nga ang mga itabo ang naglabay nga mga bulan ada kay

Sige, open natin ito, ha? Okay, anatong oras, alas 5:19 na. Mabalik, Hikuya Bob.

0: Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-
6: Come on! Get ready to sing, scream,

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalete.
3: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
4: All right, another oras sa mga ate og mga kuya, 28 minutos na ang nakalabay han alas 5. Okay, padayon gyapon kita han aton na himang rawon nya mga notisya. Yan ang adlaw. Adina, ha? Ada kay nadismaya ang DPWH Secretary Vince Dizon atun mahinay nga progreso han flood control project didaha University of the Philippines Philippine General Hospital. So malapaya, importante nga mahumandayon ang proyekto agud malikayan ang pagbaha di daha hospital. Labi na nga nagtitikaran ni naluwat itong panahon hini nga mga pag-inuran. Bakit din nalagod man lot maya? Itong sukli hini nga mga durong kapasuyan na itong panahon ada kay gulpilo at ini nga pag-inuran. Sa litbahin magkagawas na lot ini itong mga buwaya di na itong magkadalan. Natural. Kung mag... Eh, nagbabaha man dahil. Ha? Agoy! Kastilan, ha? Ada kay gimpanginano gihapon ni Dizon ani ba pa nga nakabinbin nga mga infra projects didaha UP, PGH kumuha pagsunod din eh han mando ni Pangulo Bongbong Marcos Jr.

Mayor nga pahurog doon an pasilidad han mga pampubliko nga mga ospital. Dapat ganlaliwat, ha? Naibaruan gihapon nga ang joint venture contractor han proyekto aman kanit gihapon nini, ha? Nga tani ginaligar nga bugto han anay ako Bicol party list representative. Nga gikikilala nga Hizaldi ko, ha? Astila nini, ha? Pero sir, paman ni Saldi ko, di man kuno hiyagunan baga. Aniyan mag-asawa, Sara Diskaya. Ito mga kwanin yan, ha? Di man la kuno hiraan ng mga kontraktor ni mga dagos. Di rin kuno hiraan mga nagriko ko din eh. At yung mga di rin kuno ng mimirma mo na magriko. Paman ni Saldi ko, puro lahat balita. Ang naluluwas, ano ha? Ay, hastilan. Panginanoon na lahat nato nini. Inautunta nga baga matuman na ni good man itong tinuuray nga investigasyon kabahin ni nga mga flood control project scandal. Ano kay labot la ha flood control project yung panginano gihapon ni Secretary Dizon ato ni Bapa nga nakabinbin nga mga construction asulod ang Philippine General Hospital agud masiguro ang katalwasan han mga pasyente ngan han mga nagtratrabaho dida hini. Alas 5:32 nga din naman kitahin notisya din ni Haaton Dapit. Ha? Ada kay malatumat naman. Ha? Igin malatumat ang Tacloban City Agriculture Office nga nagpapadayon ang panmaligya. Oh, amo ba? Nagpapadayon? Atong tag 20 pesos per kilo nga bugas. Adin niya syudad ng Tacloban. Ah, amo ba? Amo pa yung tano. Sumalakan Romelo Anade, atong Head City Agriculture Office. Andam na daw kunuan mga bodega. Nga nagatalaan nga butangan hinsubra 2,800 nga i-deliver nga bugas sa ira opisina. Wow, maupay. Igindugang pa ni Anade nga nakatalaan nini nga i-deliver ha ira yan nga simana. Nga pananglitan mahuman nini hadagmit nga panahon ada kay hagilayon luat dayon nini i-distribuer han mga nagpaka-cluster nga barangay dini ha syudad ha autikang ha north ngadto ha south, ha? Itong syudad ngan vice versa. Pananglitan naman nga maubos ha nini nga nasabi nga stock itong bugas ada kay dayon luatirang nga mapalit agud magpadayon gyapon itong distribution nga dayton Disyembre yana nga tuig. Paran mga dagko nga barangay ada kay diri ang mga ini igsasagob din ito ng clustering. So, Bulaglera. Samtang ang gutiay nga barangay asya naman ang nakatalaan nga baga pag-urusaw nini, cluster, agod maka-avail han ang nga tanan ini nga tag 20 pesos per kilo nga bugas. Ayan, ha? Anadun oras, alas 5:34 na, babalik Kikuya Bob, kataliwan hindi.

Agoy, ikaw pag dinuro ito, kadig itong kwarta, kay bangin daw kuno, itong karma. Amo itong baga makaiguhay mo, ha? Anaton oras, mga kabosis, may na nakita 38 minutos nga nakalabay, hana alas 5. Ayan, ha? Parang gihapon kita, anaton mga notisya, anaton mga himangrawin yung mga naitabong notisya yan, ha? Ada kay may dalot nato didi. Kung ng city government, apa ito nanhatag, nag-didisibuer hining bugas, ada kay labi na ang provincial government of Leyte. Ang ginpangundahan ni Governor Carlos Jericho Ikot Petilla. Ada kay padayon giyapon nga iginpapatuman ang provincial government of Leyte ining programa nga Benting Bigas. Meron na! Wow! Ha? Meron na! Pwede okay, nalagay. Ako man lang sa ramok, nagka-meron. So, ada kay, amoy niya, no, ha?

nga mga pamilya. Ha probinsyahan Leyte ang makakabenepisyo hindi nga barato nga bugas. Agod mapuligan hira di dahiton ira adlaw-adlaw nga paginahanglan. Ara donoras alas 5:41 na. Adilo atin aton mga notisya di kang Hantakloban City Supermarket OIC Market Superintendent Ricardo Ogardo nga nagkamayada daw kuno inira aton mga surpresa la nga pagpanginano agud mahibaruan liwat. Kung panayon ba nga nagtutuman o nagsusunod hin mga luday-day at mga parapaninda nila. O sa hatun irang imbabantayan, maram naman kamo, ini nga mga timbangan. Kaya mo inin mga urugod ha. Sabi na, binubutangan ganun tayo ni silyo, pero may dahil ni mga silyo actually. Pero ito ni mga magkarit good ano ha. Kulangan nga nihin medyo tag itos ka kilo, kulangan nihin 200 gramos. Uy, da ako na ito. Baski daw la 100 gramos, ha? So, usaha to ni raging babantayan. Amoy ni nga mga timbangan. Kundi napagkayanaan ni raging plaplanuhan nga magdumarahirahin inspeksyon ha kada maagahon tungod didahini kaudgan nga nagamit ini nga mga magtirinda hanini nga mga timbangan. Tinimbang ka, ngunit kulang ka. Ay, pananglitan naman, ada kay may dangani kuno mahidakpan. Awani mo nga. May dangani kuno mahidakpan nga naglilimbong hiton timbang, ada dayon nini nga kukumpis karon. Anira timbangan, ngan pananglitan makatulon na ini kabisis nga hisagban, posible matubang ini. Aton na suspension, ana sabi nga vendor, deri natutugutan nga magbaligya, hasulod, hin, usa, ka, simana. Ayun, ha? Ayun, namugod may ito ng mga barantayan, dida, ha? Labi na, dida, kaya po nito mga palaisdaan, ha? Merkado, ito wet market, dida. Ito mga nagamit yung mga timbangan, dapat ko din ni Panginoon. Kasi ay nakikita, binubutangan man tayo ng silyo. Pero ang silyo liwat, gintra-trabaho. Bali ko no, ghost project lat ira. Hindi bali ko no, ghost project lat maram. Ay, pastilan nila, ha?

0: Puntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Mga kuya o mga ate,

pinaagi hin mga uhan mga abogado. Ngan hakatapusan ipinaagi han mga korte. Sanglit kun may na mga tao nga nagpapakiana kun itong campaign contributions alone can already constitute plunder. Di rin ni nangangahulugan nga hindi dipinsahan nira ang bisan hino. It simply means nga karuyag nira intindihon na kunti paunan o itong balaod i-gina-apply dinahini. Ngan siring paman para luta akon at akiware man sayup hapang hingyap o pag-ungara nga may baruan gun itong balaod kabahin hini. Ada kay mga kuya o gate, let's be honest here. Ha? Ini, tinuray lang eh. Ang mga pangangampanya din ni aton, ha Pilipinas, nangangaro gun din eh, nanginginhanglan hinda ko nga resources. Labi na gun nga usahay balito, hinda darasan na ini. Nga di rin na ini pinili, pinalitay na ini. Ha? Nakinahanglan na ako nga pundo. So, actually, teka ini nga ni, umabot na lang dito ng eleksyon. Ada kay may dagun dito din na magpipinan nga rohin donasyon. Ha? Ini nga hitatabo, teka nga barangay, nga to itong pagka-presidente. Itong mga kandidato, makarawat go din suporta. Teka itong mga donors, mga supporters, mga volunteers, mga kasangkayan, and mga political allies. Well, amo ito realidad. That is the reality now of our election system. Amo nga importante nga klaro o klaruho na publiko kundiin natatapos ang sinisinga legal nga campaign contribution kung haini katubtuban lang hindi. Ngandiin, nagtitikang liwat iton posible na nga pagtalapas iton balaon. As to where the possible violation of law starts. Diba? Kay siring paman kung diriklaro ang linya ada kay maglilipong gadini itong publiko. Ngan kung naglilipong itong ulo itong publiko, naiibanan itong pagtapod itong katauhan nga na itong aton institusyon. Ngan may usapang importante nga prinsipyo nga angay naton hinumduman. Inigo, ang sinisring nga equal application of the law. Kay ang balaod, kinahanglan pareho parehan nga tanan. Diri kay dapat magdipindilay ni kung sikat ka, diri kay madipindilay ni kung kakampi ka, diri kay madipindilay ni kung kakontra ka. Di ba? Well, justice must apply equally to everyone. And samtang nagpapadayon itong legal proceedings, importante nga maging maamping kita haaton paghukom. Kay, you know, an accusation, diri pa ganito conviction. An allegation is not yet proof. Ngan ang suspetsa, diri itong ebidensya. Abungani nga may da sinisiring nga due process. Amito nga itong mga investigasyon na eksehir. And that is why itong aton mga korte aada didak.

kaiha katapusan, mga kuya o gate. Diri ni may tungod kun ninno an aton pinapaboran. Diri lote ni may tungod hangaran hinusanga politiko. This is about understanding the law. This is about fairness. This is about due process. Ngayon labawhan nga tanan, this is about making sure that justice is based on facts. It should be based on evidence and based on the rule of law. Diri kay hapolitika la. Diri kay tungod la social media. Diri kay tungod lahin emosyon, kundi hakamatuuran nga napapamatud-an ipinagihin ego husto nga proseso. Diba? Well, anyway, klaruhon kula ini anay, ha? Ini nga komentaryo o panhunahuna, ini nga itong hunahuna daw, hindi rin eh kay pagdepensa hinbisan nito, ha? Ngandi rin lo tini pagkundinar hinbisan nito. Inin usala nga pag-aghat nga maghunahuna kita, magpakiana, para may baruan o may baruan o masabtan o kung may baruan ang mga prinsipyo nga naggagabay han aton sistema han hustisya. Well, adagay inian niyo kuya Bob Abellanosa. Nagsisiring, hunahuna adaw.

0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw. Mga kuya og mga ate, an edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dapata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga kaupod niyo hapagpauswag hantakloban.
1: Okay, bueno mga kuya, mga ate, mga kaboses, kapatid, kapamilya, kaugop, ngan kapuso. So karun talana, you know, dinitalana itapuson ang aton programa Kaboses Leyte, Boses San Katawhan. Ang aton mga paghuremang raw, han mga notisya nga na itabu, upon na din yan aton mga panhunahuna. Hindi nga mga mapaso, yan ang isyo. Hindi nga pagtaga-plander. Nagugupo, ano good? Hindi ko no, plander. Anyway, mga kaboses, ada kay waray naman kita oras, dinitala na itapuson. Ini nga itong programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ada nga na mong buwas, ini giyapo na niyo kuya Bob Abellanosa. Yours in public service. Nga nagsisiring, take good care of yourselves, ourselves. Stay safe and stay healthy. God bless us all. Bye-bye you.

0: kidney care time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yun sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: I love you.
1: Light and Easy on B 107.9.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
7: we don't stop the music.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: proof. Meantime, we pray this morning na tayo po ay gabayan ng ating Panginoon sa biyaya po ng buhay na kanyang pinagkaloob po sa atin. Lord, thank you very much po. Kami po ay mga buhay pa. Panginoon, sa aming pong pagbangon today, agad po namin iniisip ang aming mga problema, ang aming mga sakit sa katawan. Pero Lord, alam po namin na kayo po nandidiyan. Panginoon, salamat po na marami sa biyaya ng pahiram na buhay. Guide us through ngayon pong araw ng paggawa. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming mga manggagawa sa aming himpilan, sa mga nakikinig po sa amin na mga uring manggagawa at mga nakatatanda. Mahal na Panginoon, biyayaan niyo po ng katalinuhan, ng lakas ng pangangatawan, haba ng pangunawa ang lahat ng mga ama na nakikinig po sa aming pong programa. Bless them more, ang mga taong ang galaw sa mundo ay patas. Muli Lord, kayo na pong bahala sa aming mga leader, sa nangyayari po sa aming inambayan. Panginoon, kayo na po ang bahala. Thy will be done. At muli, kami pa rin po ipagkalooban niyo ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: What a beautiful Friday morning indeed! Dahil maliban po sa amin pong pakain na matitikman mula po sa...
1: Thank you, baby boy.
0: Mula po sa amin pong programa. Okay. Sa inyo pong pagtangkilik sa amin, we are now ready para po maghatid po ng ating mga tampok na balita. Pero bago yan, it's now 6:28. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Thank you very much, ha? Salamat na marami, Boss Mastery. Boss Mastery Coffee, dahil sa inyo, ang ganda po ng aming Friday morning. May panawagan po lang maiksi. Itong si si Baby Girl. Si Bravo Girl ko rin nasabi ko.
1: Opo, para po sa ating mga tagapakinig, kung sino man po ang nakakakilala kay Mr. Si Piak Tan Kua. Ayan, ito po isang senior citizen na nakatira dyan po sa may isang condominium sa BGC sa Taguig. Meron pong isang lalaki na nagsauli po ng kanyang wallet na may lamang pera at mga cards dito po sa aming stasyon. Ito po ay napulot sa may Intramuros sa Maynila.
0: Uh-huh.
1: Oo, nagde-deliver po ito ng

0: amin pong gwardiya, actually sa amin pong staff, no? Pero ang amin pong staff ay nakipag-ugnayan po sa amin security para po ito'y ma-record ng lahat. Sige, so isa pong Isagani Alahas.
1: Whoa!
0: Hindi kaya taga-Tacloban ito, yung Alahas. Taga-Tacloban ano? Ay, sabi ko na nga ba eh. Oh, kasi alam nyo, kabisado natin yung mga apelyido ng taga doon sa amin eh. Kasi batang pa ako, meron doong Alahas, tawag doon, yung talyer ng mga bakal. Anyway, sabi ko na nga ba. Anyway, sige. So, ang pangalan po ng aming hinahanap, baka ito'y kakilala po ninyo, hindi natin ito ibibigay sa kung kanino man, kung hindi sa kanya po mismo. Otherwise, ito'y aming iiwan sa aming pong guard. Pangalan ng nawalan ng pitaka, sorry, hindi ako nakasuot ng aking antipara.
2: Oh, ang pangalan po ay si Piyak Tan Kuwa. Meron naman pong litrato dito sa kanyang ID. So, once again, taga-Taguig City po ito.
0: Pamilya sa akin ang mukha niya na.
2: Taga-BGC. Sino ka mukha?
0: Oo. Marami akong kakilala. Ganyan ang medyo nahahawig.
2: Nalala ko tuloy si Papa Cesar. Once again, kung kilala niyo po si C. Piyak Tan Kuwa,
0: okay,
2: na taga-BGC dyan po sa Taguig,
0: okay,
2: nasa amin po yung kanyang wallet, credit cards at pera.
0: Apo.
2: Maayos pong naisauli nito si Isagani Alahas.
0: Salamat muli sa naghahatid po ng aming guardia, ng dyaryo. Mabuhay ka. Thank you sa iyong integridad. Mabuhay ka. God bless you more. Yan. Hindi niya kayang mag-uwi ng perang hindi sa kanya. Hindi niya kayang gumasta ng perang hindi sa kanya.
2: Sana all.
0: Alam mo, iboboto kitang senador.
2: Hindi naman siya tatakbo.
0: Bueno, abangan na po. Handang-handa na kami para ihatidang
2: News 5
3: FM. Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agaan. Pero di pa
4: Siyempre, anak ka ng CGP. Pero may mga expectation. Minsan, may asara na nakani ganito. Ganyan, baby boy, ganyan ba? Minayaan ko lang. Hindi ko iniisip yung ganyan.
5: May tumawag kay papa niya umaga. Nashock lang ako. Di ako umimik. Di ako nag-react. Ramdam ko na.
6: Was it very different with your own son when he passed away?
7: Nandun yung lungkot na may nangyari. So, how much more kung personally na anak ko yung ano na dali, oo.
8: Mga balitang bisdak mas pinalapit sa inyo. One Balita By tuwing Sabado alas 5 ng hapon.
9: Before Asia turns its

0: Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM. 634, baby girl. Aba, eh, tawagin mo na ating mga kapatid na nagdiriwang po ng kanilang ika-30 anibersaryo.
2: Pangatlo.
3: Oy, eto na. Tawagin na po natin ang ating mga kapatid sa GMK na nagsiselebrate nga po ng, ngayon ang kanilang third anniversary. Tignan nga natin sila. GMK fam, good morning!
0: Good morning! Good morning!
4: Ah, matagal siya, loading.
5: Pakita ng t-shirt.
6: Oy, wow! Susotin
7: nila yan.
6: Susotin nila naman.

0: Sorry na mga be, pero babati muna kami ng happy third anniversary sa inyo. Kaya lang kasi, ayan oh, meron na kaming suot ngayon. Basahin nyo muna, basahin nyo.
1: Paalala.
0: Nababasa nyo ba?
1: Malayo eh.
0: Ay, naku po, kailangan
1: na. I'm proud to be Filipino.
0: Ashamed of my government.
1: Minumer ni Manong Ted yung sinasabi
0: pero ito, kitang-kita. Good morning, kapatid.
2: Good morning, kapatid.
0: O, oh, ito na siya, Papa Ted. Ano? Papa Ted, happy Father's Day daw. Yun ang unang bati nila sa'yo.
3: Salamat. Sa totoo lang, gusto ko siyang isuot eh. Pero
0: maiyak ka pa niyan, ha?
3: Pero kasi kabilin-bili na ng nanay ko. Bata pa ako kapag may bago akong damit, sisimba ko muna.
0: Oo nga, tama.
3: Okay. So, salamat na marami. Sisimba ko muna ito, ha?
0: Uy, bakit daw kailangan isimba? May tinatanong nila.
3: Para tumagal.
0: Correct. Yun ang sabi din.
3: Para maging matibay.
1: Definitely. Tapos, pag hindi ka maligaw, Manong Ted, babalik ka rin mo, no?
3: Babalik. Anyway, sige, sa maligayang bati sa inyo, may pakain ba kayo?
0: Oo nga, may mga papapiging sila sa baba.
3: Pero alam nyo kasi, si Chacha kasi ginawaran ng natatanging Manilenya Award kahapon. Kaya...
2: Happy Father's Day din kay Mike, ha?
0: Thank you.
3: Kaya yung buong building ngayon, pinakakain na niya.
1: Wow! Ang daming celebration.
2: Nino, wag ka, may lechon dito, may lechon.
0: Teka lang, ha? Sa sinasabing ito ng partner ko, hindi na ako magtataka mapagkakamalan talaga kung may malita. Buong TV5 ang pinakain eh.
1: Hindi ka ba nabigyan ng malita? Gusto mo ba ng maleta ko? May maleta si ano dito.
4: Sabi nga, baka maisama na rin ang pangalan ko dyan sa lahat ng maleta.
0: Kita mo.
1: Si Danny girl.
0: At least alam nga nila. Huwag na tayong magulat kung sa susunod nandun tayo. Pero maraming salamat once again sa lahat ng bumubuo nga po ng Gawad Manilenyo. And also to GMK, happy third anniversary. At sana tumagal pa kayo dyan sa TV5.
3: Mahirap yan. Mahirap na hamon yan. Ganyan po rin ang programa.
1: Siyempre, pwede kayo ng happy.
4: Hindi kompleto ang Good Morning Kapatid kung wala ang Ted siya.
1: Correct.
5: Happy anniversary sa atin.
3: You.
5: At huling hirit,
3: Cha,
5: dahil marami
0: nang
5: pagkain dito ngayon.
0: Ano kaya mo
3: unang hirit?
0: Hindi, huling hirit. Hindi huling hirit. Sa kabila, yun eh.
3: Liliwanag ko lang.
0: Oo. Oo, huling hirit sabi ni Mami Chiki.
1: Trending ka na, Mama.
5: Monday, Cha. Pwede naman sa Monday magpakain. Ayun. Pwede na marami pagkain.
1: Pwede rin check-check na lang, Mami. Check-check na lang.
6: Hindi ako gusto ko cash. Pag cheque, baka maiba pangalan.
0: Okay. Isa lang po ang sasabihin natin dyan. Ang naituro sa atin ni Manong Ted, huwag kayo mag-alala, GMK fam. Kagaya ng birthday namin, lumilipas din yan.
5: Happy weekend po.
0: Uy, tignan mo naman yung inaanak mo. First time natin nakita naka-t-shirt si Andre sa 3 years lang. Good morning, kapatid. Ngayon lang nag-t-shirt yan.
7: Hindi na ito normal.
1: Kumakasual. Hindi na ito normal.
2: Siyempre, Ninong. Ang sinuot ko lang na t-shirt, ito, pati yung binigay ninyo sa amin.
3: Okay.
2: Thank you po.
3: Anyway, sige. So, we all count our blessings kasi po Amen. Sa bawat linggo na nagkakaroon ng programa, ang lahat ng programa dito, blessing na po yun kasi hindi mo alam. Hindi ba? Para kang, ano lang, Senate President, di ba? You serve at the pleasure, no?
8: Tumulong na lang kayo.
3: O, tama. So, bawat araw po na pagpaprograma ay biyaya na may tuturo. Okay? O, sige. So, salamat na marami sa inyo. At habang kami nagbabalita, mag-Facebook muna kayo. Thank you. Okay.
0: Thank you, sir. Ganda ng advice mo sa kanila.
3: Thank you, ha.
0: Maraming salamat. Happy third anniversary, GMK fam. Ikaw daw ba?
3: Good morning.
0: Ikaw inaabangan nila. May plano ka daw ba? Gusto ko nila makita mag-live selling o kaya mag-Facebook live.
3: Hindi kong alam ano yung Facebook na yan eh. Maganda umaga po, ha? Kay Secretary Banoy Lopez, Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day. Happy Father's Day, Attorney.
3: Attorney Junjun Salazar, Happy Father's Day. At sa lahat po ng mga ama ng tahanan, maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ngayon, ito na ang ating News 5. Sa 105.9, 2FM, RPTV, 1PH, TD5 at maging sa 2FM TV on signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
0: Ako naman po si Zarina Guevara.
3: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, tapos na po raw ang drama at gulo sa Senado ayon niyang kay Senate President Sherwin Cachalian. Aminado po si Cachalian na stress ang lahat sa Senado dahil nga sa mga nangyari nung panahon ng panunungkulan ni Cayetano. Kaya mas mainam po daw na bumalik na nga sa ang lahat sa trabaho. Hindi ho naman siya binati, ha, ng kanyang pinalitan na si Alan Peter Cayetano sa pagkakahalal nito bilang bagong leader ng Senado. Pero ito po'y ayaw na rin sanang bigyan pa ng kulay ni Cachalian. Upset na naman po si Cayetano sa itinawag pong special session noong araw po ng Miyerkules at muli pong nagpatutsada sa ilang mga senador sa kanyang Facebook Live. Naglabas din siya ng hinaing sa pampuputakte umano sa kanya kapag siya ay nagfe-Facebook.
7: Ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook? Last year ba, mas maraming nanonood sa iyo, Raffy at Erwin Tulfo. Eh problema, nabuko kayo na may tinatago kayo, di ba?
3: Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa pagtansya ng ilang pong mga nagmamasid sa nangyayari ngayon sa Senado, sinasabi nilang mukhang hindi pa po tapos ang binabanggit po ng mga kontrobersya at drama sa Senado, kaya ito'y ating aabangan.
0: Samantala, nagkainitan ang prosecution na defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment pre-trial conference sa Senado na nangyari po kahapon. Nagkaroon daw kasi ng ilang argumento ang House Prosecutors at Defense Team. Hindi na ito idinetalye, pero ang sabi ng depensa, normal lamang at maayos daw ang kanilang working relationship sa prosecution team. Isa raw sa mga napag-uusapan ang mga iminungkahing kondisyon sa araw ng trial proper. May hanggang Lunes ang dalawang kampo para magsumite ng kanilang komento. Ang hindi ikinatuwa ng prosecution team ang patuloy daw na hindi pagsipot ng vice-presidente kahit dumalo ang kanyang defense team. Sabi naman ng kampo ni VP Sara, dadalo ang vice sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero ang prosecution, binatikos din ang laman ng pre-trial brief ng kampo ng vice-presidente.
9: The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunuglata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper?
0: Yan nga po ang tinig ni kabataan Partilis Representative Renee Co, isa po sa miyembro ng House Prosecution Panel.
3: Samantala pa rin, umuugong po ngayon ang report na may umano'y arrest warrant na para kay Senador Bongo na nanggagaling sa ICC. Nanggaling ang impormasyon na yan sa mapagkakatiwala ang source umano ni Davao City Congressman Paolo Duterte. Isa nga sigo sa mga pinangalan ng co-perpetrator o umano'y kasabwat sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi daw dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Pulong dahil wala pa raw pong bagong warrant na inilalabas ang ICC. Kung meron man daw, hindi ito malalaman ng kongresista tulad daw ng nangyari sa kanyang ama, na hindi rin po naalaman na meron na palang arrest warrant na nanggagaling po sa ICC, kaya siya na isugod sa dahig. Pati nga po si DILG Secretary John Vicrimulyo iginiit na wala silang natatanggap na kahit anumang kompirmasyon tungkol sa sinasabing arrest warrant. May patutsada tuloy ang naturang kalihim kay Congressman Pulong Duterte.
10: Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa kami.
11: Sabi niya highly reliable source.
10: Baka high lang.
3: Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ang tugon naman po dito ni Congressman Pulong, magsalamin daw po si Ginoong Rimulya dahil baka daw po sinasabi niyang hi ay ang kanya pong amo sa Malacanang.
0: Samantala, sa ibang mga balita, may makakasuhan naman daw na ilang sangkot sa pagkamatay ng student-athlete sa sina Rene Baterbonia, Divine Adili. Sinabi po yan mismo ni Interior Secretary John Vicrimulya nang bisitahin niya ang fact-finding investigation ng PNP-CIDG, kung saan inimbitahan ang ilang Ateneo players at coaching staff para nga po magbigay ng kanilang mga salaysay sa insidente. Ayon kay Rimulya, isusumitin nila ang report sa DOJ sa Martes. Wala pa pong buong detalye sa laman ng report, pero siguro sigurado raw na may makakasuhan sa ilang sangkot sa trahedya. Sa ngayon po'y 99% na daw natapos ang report. Pero may hinihintay na lamang silang panig ng ilan pang coach at players ng koponan.
3: Samantala pa rin, sa lagay po ng panahon, gaya nga po ng report ng PAGASA, binabantayan nga pong low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Sa huli pong pagbabantay ng ahensya, huling namataan ang bagyo, 2,130 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Malayo pa ang bagyo kaya wala pa itong direktang epekto sa Pilipinas. Pero inaasahan pong ito ipapasok sa PAR Sabado ng gabi o Linggo ng umaga at papangalan ng bagyong Francisco. Sa ngayon po'y tanging easterlies daw po at localized thunderstorm ang siyang maghahatid pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, kabilang po Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Mga kapatid, maganda umaga po sa lahat ng ating mga ginigiliw na mga takapakinig na ngayon po'y papunta na sa mga trabaho. Good morning! Good morning! Sa mga nagmamaneho po ng taxi, TNVS, mga riders natin dyan, ha? Pabida sa True FM, sali kayo! 2,000 pesos minimum na ating pong papremyo. Sa mga doktor, Dr. Emmanuel Lennon, good morning sir! Kapag may reseta nga po ang ating doktor, piliin po lamang ha. Alam nyo ba ang kayo po'y maaari ng pumili ng mga world class na mga gamot?
0: Uy, reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class.
3: Wala pong duda. Reseta po sa high blood, abay piliin ang world class.
0: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
3: Mga kapatid, kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
0: World class dahil gawa po ng world class pharma experts. Katulad po yan ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim. I'm a buyer.
3: Mga kababayan ko, dalhin po lamang ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga Pilipino manggagawa po, ha? World-class sa mga manggagawa yan. Ang pagpupugay po sa inyo mula pa rin po sa ating world-class Rhea Generics. Ilang pang mga balita, agad-agad, susunod na!
12: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Bon. True FM.
1: True FM, magandang umaga muli sa ating mga ka-vroom-vroom. Hello!
2: Good morning! Happy Father's Day!
1: Ang importante po, huwag natin sayangin ang grasya ng buhay. Yung bang ibig sabihin po, lagi tayong confusion. Lagi tayong on the go. Lagi tayong one click, ika nga. Hindi ka sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
3: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalaga!
1: Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, Happy Father's Day! Good morning!
3: Samantala mga kapatid, puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nababahala po ang Coordinating Council of a Private Educational Association, o COCOPEA, sa karahasan po na kinasasangkutan ng mga bata sa loob mismo ng kani-kanilang eskwelahan. Sinabi po ito ng COCOPEA kasunod ng pananaksak ng grade 8 students sa mga kaeskwela niyang grade 5 sa General Trias sa Cavite. Nanawagan po ang grupo na paigtingin ang seguridad sa mga eskwelahan. Kinwestiyon din nila kung paanong nakapasok o nakapagpasok ng kitchen knife ang 14 na taong gulang na dalagitang suspect. Martes nga po nang mangyaring pananaksak kung saan 7 ang sugatan. Nasa mabuting lagay na sila bagamat isa po sa kanila ang kinailangang maoperahan. Nasa kustudiya na ng social worker ang nasaksak na estudyante. Isinailalim naman sa psychosocial intervention ang mga estudyante na nakasaksi sa pananaksak.
1: Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 6:51 na in the morning, Friday, arestado po ang siyam na enforcers na ito ng Land Transportation Office, Caraga Region, matapos nga pong maaktuhan sa pangungutong sa Buenavista, Agusan del Norte. Ayon sa mga pulis, matagal na pong nireklamo ng mga motorista sa tanggapan ng LTO National ang mga suspect dahil sa manoy pangungutong. Nagkasapo ng surveillance ang mga otoridad na nagbunga sa kanila pong pagkaka-aresto. Nakuha sa kanila ang perang aabot sa higit na 4,000 piso na hinihilala pong galing nga sa pangungutong sa mga motorista. Sinibak na sa pwesto mga ito at maharap po sa reklamong direct bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
3: Naharang naman po ng Bureau of Customs ang higit 27 million pesos na halaga po ng hinihilalang shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa BOC, idineklara po ang parcel na galing Amerika bilang beauty product at nakatakdang maipadala po sa Mandaluyong City. Pero may kahinahinalang nakita nang isailalim po ito sa x-ray scan. Doon na nga po isinailalim sa mas masusing inspeksyon at doon po nakita ang hinihinalang droga. Ipinadala na po ang sample nito sa PIDEA para sa confirmatory laboratory examination. Magsasampa rin ang kaukulang kasong customs sa nasa likod ng shipment.
1: Kinuyog ng grupo po ng LGBTQ ang isang dayuhan na nang insulto umano sa kanila sa Puerto Princesa, Palawan. Pinaghahampas at sinakal ng grupo ang dayuhan. Ang dayuhan po'y kinuha ang helmet sa nakaparadang motor sabay inihampas ito sa kaaway na nasa loob ng kainan. Ayon sa investigasyon, na insulto ang grupo nang tawagin silang bakla at pagsalitaan daw po na masasama nang lasing na foreigner. Nagkaroon ng konfrontasyon at itinulak ng dayuhan ng isang lumapit sa kanya. Dito nga po'y nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa rambulan. Nagtamo ng sugat sa ulo ang dayuhan pero hindi ito nagpadala sa ospital at hindi na ho nagsampa ng anumang demanda laban sa mga
3: LGBTQ members.
1: Yun, okay.
3: Samantala, pinagbabaril ng isang sundalo ang kanyang misi sa Kalinog, Iloilo. Lumabas po sa investigasyon na nagkasundo ng maghiwalay ang dalawa. Pero nitong Martes ng gabi, nagtungo po ang suspect sa bahay ng kanyang dating asawa. Doon niya po ito pinagbabaril hanggang sa mapatay. Kalaunay nagbaril din sa sarili ang suspect na kinilalang si alias Noel. Ayon sa pulis, selos ang nakikitang motibo sa pagpatay.
1: Mga kapatid, ganap ng 6:54 in the morning. Happy Father's Day, Sir Johnny Nang ng DN Steel at kay Sir Ray Monson ng J Max. Good morning! sa lahat po ng kawani ng DN Group of Companies, maganda umaga. Sa lahat po ng mga nasa construction business, ha? Mga architects, mga engineers, good morning! Pag pinag-uusapan natin ang light steel frames, saan ka pa? Sa Jaya Max ka na. Certified yan, ha, ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Setting the standard in light steel frames. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame dinding, Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa ating mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ang hinahanap ko, wala nang iba. Jaya Max, meron kayo? Kung wala, lilipat ako sa iba. Jaya Max Light Steel Frames, mabibili po yan sa Deduro Hardware and Construction Supplies sa Dumangas, Iloilo. Ayun o, ay talaga naman, Deduro Hardware and Construction Supply, Dumangas sa Iloilo, Gidno, at sa Alia Construction and Supply sa Dumangas din sa Iloilo. Ay, ang ganda naman talagang lalaki o. Alia Construction Supply, dyan po sa Dumangas, Iloilo. Okay, and thank you very much sa inyo, ha. At ang Jaya Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Salamat po na marami ngayon.
2: Good morning!
1: Sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, dinipensahan po ng Cebu Pacific ang tuntunin nito pagdating po sa bagahe. Ito nga po yung kasunod po ng viral na insidente kung saan po naman, opo, may kaugnayan ang Manila Symphony Orchestra at ayon sa Post, hindi pinayagan ang ilang mga miyembro na ipasok ang kaha ng kanila pong mga violin kaya't napilitan silang kandungin ang mga instrumento. Paliwanag po ng Cebu Pacific, meron daw naman kasing mga nakapasok na dala ang kanilang mga violin case. Meron naman pong mga nakapasok dala ang kanilang violin case pero meron daw mga miyembro na may dalang mga kahang hindi pasok sa tamang sukat para po sa hand carry.
3: Oo.
1: Ayon sa airline, ipinacheck-in na lang daw po ng libre ang kaha ng kanilang mga violin at binitbit na lamang ng mga miyembro ang kanila pong instrumento para nga maingatan nila ang mga ito sa flight. Paliwanag po ng airline, maaari pong magdala ng instrumento sa loob ng eroplano kahit na hindi pasok sa standard na sukat na hand carry kung bibili ng add-on service para po sa special baggage.
3: Extra baggage.
1: Opo, inabisuhan din po ng Cebu Pacific ang mga pasahero na silipin ang mga tuntunin ng airline bago bumiyahe.
3: Tama, tama naman. Oo. Samantala sa ibang balita, tinatayang bababa po ang presyo ng petrolyo.
1: Ano kaya kung malita?
3: Oo, malita.
1: At check-in pala yun. Ah, baka mawala.
3: Oo, yung iba kinakabahan na eh. Hindi na malita ang dinadala sa mga biyahe dahil baka magpagkamala. Bayong na. Oo. Nagbabayong na lang yung
1: paper
3: ilan.
1: Paper bag, ha?
3: Ha?
1: Paper.
3: Buti nung nagdala ako ng bike, di sa akin pinahawak yung gulong eh. Hindi ba? Na-realize ko eh. Sabi ko, buti na lang, nagbasa ako. Kasi may mga ganun po talaga. Mahigpit po talaga yung airlines pag malalaki yung mga dala nyo. Kailangan mag-extra baggage. So ito na mga kapatid.
1: Wala akong kasing libre.
3: Opo, wala na po talaga ngayon. Lalo pang taas ng ticket, no? Wala na nga nagbubuk masyado. Ito mga kapatid, tinatayang bababa naman po ay salamat, Lord. Ang presyo nga po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ayon po sa Department of Energy, malabo nang tumaas ang presyo ng langis. Salamat po, Lord. Lalo't inaasahang lalagda na nga po ng kasunduan ng Iran at Amerika para matuldukan po ang gera sa Middle East. Gayong araw po yan, ha, mga kapatid. Nakikita nga po ng DOE na bababa na ulit sa 70 hanggang 80 piso ang kada litro ng produktong petrolyo. Patuloy din daw nababantayan ng gobyerno mga pangyayari sa Middle East habang umaasang babalik na ang produktong petrolyo sa presyo bago ang gera.
1: Ibig sabihin, balik ang traffic. Naglabas mo naman ang Interpol ng red notice laban sa chief executive ng MFT Group of Companies na si Mike Tan ayon sa Securities and Exchange Commission dahil yan sa kanyang papel umano sa malawakang investment scam na gumagamit ng Ponzi scheme. Sa ilalim nito, ginagamit ng kumpanya ang pera na kukuha sa bagong investors para bayaran ang returns ng mga nauna pong namuhunan. Naharap si Tan sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code at Cyber Crime Prevention Act. Nauna pong naglabas ng arrest warrant ang mga hukuman sa Tagig at sa Lipa. sa Batangas para nga po sa syndicated stopan laban dito kay Mike Catan.
3: Muling itinaas ng Bangko Sentral ang interest rates dito ng 25 basis points dahil nakikitang mananatili pa rin mabilis ang inflation. Iniakyat po sa 4.75% ang benchmark rate ng BSP sa huling pulong ng Monetary Board. Mahal pa rin daw kasi ang pandaigdigang presyo ng langis at fertilizer na posibleng magtulak sa lokal na petrolyo o sa lokal na presyo ng petrolyo at ng pagkain. Kapag mas mataas po ang interest rate, humihina ang paggasta ng mga Pinoy pero nakahihila naman po ito sa aktibidad ng ekonomiya.
1: Dumami po ang bilang ng mga turistang pumapasok sa Pilipinas sa unang anim na buwan ng taon, praise God! Sa datos po ng DOT, umabot daw po sa 2.95 million ang bilang ng tourist arrivals mula po Enero hanggang Hunyo 16. Ito'y mas mataas ng 6% kumpara sa unang 6 na buwan noong 2025. Ayon sa DOT, Amerika ang pangunahing pinanggagalingan ngayon ng mga turista sa Pilipinas. Mm-hmm. Higit kalahati raw ng mga turistang dumating sa Pilipinas ay galing nga po ng Estados Unidos.
3: Yun.
1: Alas 7 in punto ng ating oras ngayon. Abay, ang bilis po ng oras sa ating mga kapatid dyan again sa GMK. Muli, happy anniversary sa ating lahat. Mabuhay. Naalala ko nung nagpicture-picture pa tayo dyan.
3: Oo nga.
1: Sa baba.
3: Oo nga. Oo, nag-video-video din tayo noon. Picture-picture, video-video. 3 years na agad yon.
1: Ang bilis, ano?
3: Ang bilis naman. Oo. Another 3 years and more years to come po.
1: Amen.
3: Sa ating mga kapatid dito sa GMK. At sa lahat din po ng mga kasamahan nyo dyan, ha? Inyo po mga director, producer, lahat po ng mga naghihirap-hirap ng mga staff ng GMK, mabuhay
1: Amen.
3: Din po kayo.
1: Opo.
4: Mabuhay!
1: At salamat din po sa pamunuan po ng TV5.
3: Ayan. Amen. Salamat sa mga po. Boss
1: thank
3: natin.
1: Thank you. Thank
3: salamat.
1: You very much po kay Boss Ricky Vargas. Good morning. At kay Siena Olaso, good morning po. At kay Ginong Guido Zabaliero, salamat po na marami. Thank you for the trust. Thank
3: Ayan.
1: You, thank you, thank you.
3: Maraming salamat. At kami nga po yung magpapaalam na dito sa ating mga kapatid sa GMK. Pero pansamantalang pagpapaalam lamang po yan mga kapatid dahil babalik kami ulit sa Lunes. Pero bago tayo magpaalam, ang oras po na 7:01. Hatid sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactoserine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada. Meron din po sa Shopee, TikTok. Pwede rin pong umorder sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Kaya naman subukan nyo na yan. Now na. At sa mga kapatid natin dito sa GMK, mga nanonood po sa TV5, we will be back on Monday. See you all. Happy third anniversary to us mga kapatid. Many, many more years to come. Happy weekend and happy Father's Day po sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood.
1: Alright! Nako, makinig po kayo sa amin pong programa. Hitik na hitik po sa impormasyon mamaya, no? At ang ating diskusyon nga mamaya po, patikin lamang ito, ha? Ay relevant at nauugnay po sa suot na t-shirt ni DJ Chacha.
3: At sa suod din yung t-shirt ng aking partner na si Ted Filon. Oo. Actually, nagbago nga isip ko eh nung kinukuha ko yung damit ko kanina.
1: Ano?
3: Kasi nakarinig ulit ako ng Bible verse kahapon. Munti ko isuot yung isa. Next week na lang, sabi ko, para partner tayo ngayon. Oo.
1: Hindi pa tapos yung ano na yan.
3: Oo nga, yung patapos.
1: Yung drama na yan sa Senado. Abangan po ninyo. Hindi pa po tapos yan. Opo, hindi pa po tapos.
5: Ala, pumapasok na silang lahat.
3: Ano to, nasa book 1 pa lang tayo.
1: Sigurado
3: may part 2 pa
1: po,
3: ito.
1: Sigurado po, meron po na namang mga kung ano. Okay.
3: O, ito
1: ngayon,
3: na.
1: Sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Pinirmahan na po ng Estados Unidos at Iran ang inisyal na peace agreement na naglalayo pong wakasan ang gera sa gitnang silangan. Ang makasaysayang tagpong yan ay unang bahagi ng peace talks ng dalawang bansa. Sa ilalim po niyan, may 60 araw na negosasyon ng Washington at Tehran upang tuluyang maselyuhan ang usaping pangkapayapaan. Ayon po kay U.S. President J.D. Vance, inaasahang magsisimula po ang pag-uusap ng magkabilang panig ngayong weekend.
1: Sa kaugnay pa rin po namang balita, dinetalye po ni U.S. Vice President J.D. Vance ang mga pagsisimula sa pag-iral ng 60 araw na negosasyon sa pagitan pa rin po ng Amerika at ng Iran sa gitnayan ng inisyal na pirmahan ng peace agreement ng magkabilang panig. Kabilang po sa inilatag ni Vance ang pagbubukas po ng kontrobersyal na Strait of Hormuz. Dito nga po sinabi ng bise na wala ro pong dapat na ipatupad na pagsisingil ng toll sa mga daraang mga barko sa nasabing ruta. Magugunitang inabot po na higit na 3 buwan na maparalisa ang apektadong daanan dahilan upang bumagsak ang ilang ekonomiya sa bansa dahil nga po sa kakulangan ng supply ng langis sa global market.
3: Nababahala pong ilang opisyal ng European Union kasunod ng napipintong tuluyang pag-alis sa umiiral na sanctions ng Iran sa usapin po ng nuclear deal sa pagitan naman niya ng Washington at ng Tehran. Ayon kay EU top diplomat Kaja Kallas, bukas ang mga miyembro ng EU na talakayin po ang usapin. Bago yan, una ng pinahinto ng European Union ang anumang oil exports sa Iran sa kanilang rehiyon. Bukod po dyan mga kapatid, itinigil din ang palitan ng kalakar para partikular po sa mga yamang mineral at iba pang petrochemical simula po noong taong 2012. Wala pang tugon ang Amerika at Iran.
1: Duda po naman ang ilang residente kung tuluyan nga pong tatalima ang Israel sa initial pong peace agreement ng Amerika at Israel. Kabilang kasi po sa kasunduan ang tigil putukan ng Hezbollah at ng Israeli forces sa Lebanon. Ang militanteng grupo kasi ay kabilang po sa kaalyado ng Iranian forces na siyang pinupuksa ng hanay ng ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Matatandaan kahit na may umiiral pong usapin pangkapayapaan, sa pagitan po ng magkabilang panig ay patuloy pa rin ang kaliwat kanang bakbakan, pambobomba at pag-atake ng Tel Aviv sa Southern Lebanon.
3: Sa pool, sa video, ang panibagong serya ng pag-atake ng Ukrainian forces sa ilang distrito sa Moscow, Russia. Malayo pa lamang kita po ang lagablab ng apoy kasunod ng pag-atake. Samantala, nangangambang ilang mga residente sa Russia kasunod ng kulay itim na ulan sa lungsod ng Moscow. Ayon sa report, epekto daw ito ng kaliwat kanang pag-atake ng Ukrainian forces sa ilang oil refineries sa capital city. Ang phenomenon ay tinatawag na oil rain o ulan na may halong langis. Sa pahayag po ng Kyiv, ganti po nila yan sa pag-atake ng Russia matapos bombahin ang kanilang religious landmark noong nagdaang linggo.
1: 6:07 At ang ating pong tamang oras, atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami ha. Amoy pa lang. Alam mo na kaagad, it's quality. Quality coffee beans at puno ng mangosteen. Yes, with Zantone. Yan po yung mainam sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Ang ganda talaga ng ating Friday morning. Yung pong creamy coffee, talagang kita mong lumulutang dyan yung mangosteen. Yes, at sa akin po naman lagi, it's strong coffee. Oh, jiba. Sinanay Christy, sabi niya, okay daw yung t-shirt natin.
3: Okay ba, Nay? Gusto mo ba ito, Nay?
1: Ate Dina, ikaw nang bahala kay Nanay, ha?
3: Maganda true rin yung isa, Nay. O yung isang version. Okay din, Nay. Maganda yun.
1: Oo. Meron din po akong isa pa. Walang gamot.
3: Ganda, di ba?
1: Ito na mga kapatid, naku, para sa ating mga Good Samaritans, ang ating entertainment name.
3: Naku, ito na. Naku po, lalo pang iinit ang Todo Max Primetime ng TV5 dahil simula sa Lunes, mapapanood na po sa Kapatid Network ang hari ng aksyon ng ating henerasyon, walang iba kundi si Coco Martin. Ipalalabas po sa TV5 ang Sigabo na pinagbibidahan ni na Coco Martin at Julia Montes. Magkahalong aksyon, romance at comedy ang aasahan natin sa bagong serye ng Tambalang Coco Julia. Abangan po ang Sigabo sa TV5 tuwing alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Nice!
1: From real life couples to reels, ang atake po naman ni na Coco Martin at Julia Montes para po sa upcoming serye po nilang Sigabo. Di ba na mali ng spelling ito?
3: Sigabo.
1: Akala ko kasi may kaugnayan to sa West Philippine Sea.
3: Hindi.
1: Sigibo?
3: Hindi! Ah, hindi. Sigabo!
1: Ay! Sigibo Chudoro para
3: iba yun.
1: Kala ko narong spelling lang tayo. Sigibo!
3: Sigabo!
1: Sigabo. Okay. Sa amin sa mga waray-waray, Singabot!
3: Ano ibig sabihin nun?
1: Google mo.
3: Oh, sige.
1: Singabot! Hinapin
3: ko. Ano ba ibig sabihin ng Sigabo?
1: Maraming ano ha? Maraming mga si... Ha?
3: Sigabo!
1: Sa amin sa mga waray-waray nga marami ang Singabot! Sa mga panahong ito, ang dami ho nila. Singabot. Aminado po si Coco na siya'y pressured dahil sa kasama niya si Julia sa naturang proyekto. Dagdag pa ng aktor, blessing in disguise daw po na na-delay ang premiere nito na dapat nga po noong Marso pa magbabalik television. Si Julia naman ay very proud kay Coco. Nakita niya raw po ang mga sakripisyo po ni Coco para mapaganda ang kanilang serye. Mapapanood ang Sigabo simula Lunes sa TV5.
3: Samantala, balikid mula kasi Bimbi Aquino matapos po ang nakakatilig na reunion kasama si Double Cuds Ryza Mae Dizon. Pagpasok pa lang sa studio, dinumog na po ng Double Cuds si Bimbi. Pero ang malungkot, wala si Ryza dahil nakabakasyon. Aminado si Bim, miss na niya si Ryza. Abangan po ang susunod na tagpo ni na Bimbi at Ryza sa Itbulaga tuwing alas 12 po yan ang tanghali sa Hapon Champion ng TV5.
1: Sold out na po ng dalawang araw ang tickets para po sa OPM Calm Generation. Sa July 11, magtatanghal ang pinakasikat na OPM at pop artist sa Araneta Coliseum. Kasama dyan ang SB19, Ben and Ben, Kaia, Sonara at sina Flo G at Skustagli.
3: Kli.
1: Ito po inorganisa ng isang supermarket chain. Para makakuha ng ticket, bumili po ng groceries ang mga fans na katumbas ng halaga ng gusto nilang seating section.
3: Pasabog naman po ang bagong trailer para sa...
1: Skustakli.
3: Skusta. Pasabog nga po ang bagong trailer para sa upcoming MCU movie na Spider-Man Brand New Day. Magbabalik si Tom Holland bilang friendly neighbor ng New York City. Makaka-reconnect siya sa kanyang best friend na si Ned at sa kanyang love interest na si MJ matapos pong mabura ang lahat ng alaala tungkol kay Peter. May pasilip din po sa makakalaban ni Spider-Man. May isa pa raw villain sa movie na hindi nakikita, mga kapatid. Abangan po ang showing ng Spider-Man Brand New Day sa mga sinehan sa July 29.
1: At mga kapatid, eto na, Big Boy, bigyan mo ko ng makabagbag damdaming...
2: Good morning!
1: Ano ba ang tugtog ng dapat dito? Hindi natin maaaring kalimutang ibinida po ang sarili ng... Sandali lang, parang... Okay. At siyempre, hindi nating maaaring kalimutang ibida ang ating sariling kapatid. Binigyan po ng parangal ang aking partner na si DJ Chacha ng natatanging Manileño sa larangan ng mass media sa Gawad Manileño. Tinanggap po ni DJ Chacha ng buong karangalan at buong loob na tinanggap ni Chacha sa seremonya sa Metropolitan Theater kagabi kung saan kinilala ang kanyang husay at ang kanyang pagiging laking Maynila.
3: Yun.
1: Ang award na yan ay sumasalamin sa dedikasyon ni DJ Chacha at walang pagod na paghatid ng balita at serbisyo
3: publiko. Naku, salamat
1: publiko
3: naman po.
1: Pati po sa kanyang napaka-natural na koneksyon sa ating mga tagapakinig. At pati po sa kanyang pagiging galante sa aming lahat dito. Ngayong araw na ito ng Friday.
3: Naku, salamat po ulit mga kapatid. Maraming
1: congratulations
3: salamat.
1: Congratulations sa iyo, DJ Chacha. Gawad. Isa kang karangalan ng himpilong ito.
3: Maraming salamat po mga kapatid. Thank you. Tsaka sa mga kasama ko rin kahapon, Sir Ronald and si Atom. Thank you.
1: Oo. Asan yung trophy? Hindi ko nakita.
3: Ay, hindi. Kasi nasa ano, na kay Atom yung mga video. Sayang. Ito yata yung galing sa News 5 mismo.
1: Okay. Gusto ko sana makita yung
3: trophy. Oo, sayang.
1: Makapitigyan natin yung sanlayo.
3: Hindi pwede.
1: Anyway.
3: Thank you, partner.
1: You.
3: Salamat.
1: And again, muli po. Yan po mga kapatid ay patunay nga po na ang nagpapagal, nagpapagod ay binibiyayaan.
3: Amen. Maraming salamat.
1: Ay nako, sana tumalab na, no? Okay, ngayon sa ating po naman Sports 5, nandyan na.
3: Salamat.
1: Okay, abante po sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany ang Pinay tennis star na si Alex Iala. Aba, na-upset ni Alex, ha? ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Sakastan. Final score 7-5 at 6-4. Agad lumamang po ang kalaban sa unang set 4-1, pero hindi nagpatinag ang ating pambato at unti-unting nakabalik sa forma. Agresibo ang naging palitan ng service hanggang sa maagaw ni Ayala ang first set. Bit-bit po ang momentum. Nakakuha ng 5-3 na bentahe si Ayala sa ikalawang yugto na kalaunay po'y nagbigay daan naman para masiguro ang panalo. Ito ang pinakamatinding upset ni Ayala sa kanya pong karera. Sunod niya makakalaban si Elena Espitolina sa quarters. Yan!
3: Samantala, inilabas na po ang 12 manlalarong lalaban para sa Pilipinas sa third window ng FIBA World Cup Qualifiers. Wala po sa final roster ang big men na sina Kai Soto at Quintin Meliora Brown. Pero pasok sina Justin Baltasar ng Converge at dating Lasal star na si Mike Phillips. Kumumpleto naman po sa 12 ang PBA stars na sina Junmar Fajardo at Chris Newsom. Pati ang overseas players na sina Ed J. Edu, Kevin Kimbao, Dwight Ramos at maging si Carl Tamayo.
1: Isang araw nga po matapos na magkampiyon sa PBA Commissioner's Cup, abay, nakatuon kaagad ang pansin ni Coach Tim Cone sa paghahanda po ng Gilas, Pilipinas. Kwento nga ni Cone, nagsimula na ulit ang ensayo ng pambansang koponan noong Miyerkules kahit na wala siya at ilang pang Gilas players na naglaro nga po sa PBA Finals. Posible po raw na mapanood ng publiko ang koponang mag-ensayo on June 22. Kinabukasan, lilipad kaagad pa Auckland, New Zealand para nga maghanta po sa laban nito kontra New Zealand on July 3. Lalabanan daw ho ng Pilipinas ang Australia sa July 6.
3: Samantala, mananatili naman po sa ibang bansa ang Alas Pilipinas men's stars na sina Brian Bagunas at Mark Espejo. Nakakuha po ng contract renewal si Bagunas sa Osaka Blue Tone ng Japan SVL League. Tinulungan ni Bagunas ang koponang makuha ang unang title sa liga nitong nakaraang season. Nagbabalik naman po sa TSG Skyhawks ng Taiwan Professional Volleyball League si Espejo. Isa rin siya sa key players ng Skyhawks sa nagdaang TVPL season na nagresulta sa kampiyonato.
1: At sa esports naman, abay, pasok na po sa main stage ng Asian Games ang Cebol Honor of Kings National Team. Kanila pong tinalo ang Uzbekistan 2-0 para po manatiling undefeated sa qualifiers. Hindi natalo sa tatlong laro sa Group A ang Pilipinas na siyang nagsiguro ho naman sa kanilang pwesto sa ASEAN sa Japan sa Setyembre. Masaya ho naman ang koponang makakuha ng chance ang kumatawan para po sa bansa sa isang bigating torneo. Thank you! Ang sabi ni Nanay Christy, yun daw pong silakbo pero gabo ang name ni Coco sa serye. Ayun nga. Oo. Silakbo.
3: Si Gabo.
1: Si Gabo ang kanyang pangalan sa
3: yes,
1: serye.
3: Yes, si Gabo.
1: Kaya nga sabi ko sa'yo, parang nahahawig si Gibo. Anyway, sige. So, good morning sa ating mga ginigilip pong mga nagmamaneho ngayon. We're looking for daddies, mga papa, mga tatay, ha? Mga ama na nagpapagal. Ang ating pabida po ay 2,000 minimum sa bawat winner, taxi driver, TNVS, and delivery rider. Kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig po kayo, hindi pa pwedeng hindi kasi may mga katanungan kami din, eh. Para po malaman namin kung kayo po'y totoo sa inyong mga sinasabi.
3: Simple lang, partner. Ang gagawin ng mga kapatid natin kung kayo po ay nakikinig sa amin sa radyo, magpadala lamang po ng video, kita ang inyong sarili, kita po ang inyong minamanehong sasakyan. At syempre, ilagay niyo po dyan kung saan niyo planong gamitin yung 2,000 piso for a chance to win 2,000 pesos. Isend po yan sa Facebook page ng 105.9 True FM at pwede rin po sa Facebook page ko na DJ Chacha. O di kaya sa Viber, 0921-822-2290.
1: Mga kapatid, na ating po mga suki ng mga seniors, sa super seniors, sa mga marami na pong OA sa katawan. Nako, sabi nga ni Dr. Lennon kanina, Ted, baka hindi na ako makapag-tennis nito. Alam niyo, Doc, kapag nagkakaedad po ang tao, kayo. Definitely ho, marami ka nang nararamdaman sa iyong kasukasuan. Yung OA ka na sa sakit, yung gusto mo nang gumalaw-galaw pero hindi ka nga makagalaw. Ay, baka naman po yung OA na yan, osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na pong OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka nang magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Ito ang aking iniinom araw-araw. Yes, Mabibili po yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, para kay Mama Del Macarandan, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pabili ka kay Glidel niyan. At kay Inang Esther Perez, pabili ka kay Jaime ng isang box ng Osteogard, Inang. At maganda umaga rin kay Nanay Ining Tolentino. Yun, si Nanay Ining. Hayaan niyo po, pag ako'y nakalugar, eh, bigyan ko si Aaron ng Osteogard pag kayo dinalaw diyan sa Hagonoy, Bulacan. 19 minutes now after 7 o'clock. Ilang pang mga importanteng balita agad-agad. Susunod na!
4: FM. This is where the best in the country prove they belong. The Asian developed...
6: At the end of the day, I am not the CEO of my company. God is the CEO. Hindi ko nakwento sa'yo, no, but 4 years ago, everything was wiped out.
7: Ha? Huh?
6: Nung negosyo ko.
7: Paano?
6: Nasunog. Nasunog yung bodega namin.
7: Yung 4,000 square meters?
6: So, 3,000 square meter na bodega, 1,000 square meter yung opisina namin eh. So, yung 3,000 square meter na bodega, nasunog siya. As in, ashes.
8: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
9: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Superlight now.

0: Maganda umaga kay Rod Palapag. Yan ang dakilang ama na naghahatid po sa kanyang mga nag-aaral na anak araw-araw. Good morning, mabuhay ka Rod.
1: Good morning.
0: At maging kay Walter Rilliorta, araw-araw din nagpapagal na ama. Mabuhay ang lahat ng mga father. Good morning sa inyong lahat ha. Sa ating mga kapatid nga po na lalo pa hong nahihirapan sa buhay sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, mas lalo pong maghihirap ang buhay natin. Alam po natin ito kapag meron pong nagkakasakit sa atin o sa ating pong mga kapamilya. Kaya ha, dapat po lagi tayong wise. Lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan. Kaya muli tayo po nagpapaalala. Sa pagpili ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing dekalidad ang gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang ating mga kaibigan at kapatid sa Unilab. Piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Inuulit ko, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, paalala po yan ng Unilab. Ang ating pong t-shirt today ay proud to be Filipino.
2: Ashamed of my government.
0: Ashamed of my government. Isa pong magandang halimbawa kung ba't mo naman talagang ikahihiya ang gobyerno sa kanila pong kawalang aksyon o kaya po sa kanila pong pagpapahintulot na sa halip po na magkaroon talaga ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan, partikular po ang mga manggagawa at pangkaraniwang Pilipino na sumasakay po at dapat makinabang sa ating mga train, hinahayaan lang po nila na mamayani po ang interes ng mga kaalyado sa politika, ng mga makapangyarihang pamilya. Mga kapatid, ang ating pong diskusyon mamaya is an example kung ba't namin sinasabi ito. And we have proof. We have proof. Mga kapatid, kung bakit po delayed ng husto ang proyektong ito ng napakasimple only 11 kilometers na LRT1 extension. Delayed na po ito ng sobra. Mamaya pag-uusapan natin yan at yan po hindi natin matatapos mamaya. Hanggang next week po tutuloy natin itong isyong ito. Kasi ang DOTR po in fairness ngayon nagkukumahog na to resolve this problem. Bakit po namin nasabi na kami may prueba? Mamaya po. Mamaya po abangan nyo yan. Samantala, sa oras na 7:24, kami po'y handang-handa na para maghatid ng ating ikalawang bugso ng mga tampok na balita. Pero bago yan, asan na ang ating script?
3: Ayun din. Oo, nagulat ako partner. Akala asan ko kinuha mo eh. Hawak mo ba ang script ko?
0: Yan, okay.
3: Wala ang script ko. Pero ito
4: hawak
3: na.
4: Hawak natin ang beat.
3: Attorney Chon Delphi, nakikinig yata. Happy Father's Day and good morning, Attorney Chon.
0: Yan ang dapat bigyan ng medalya.
3: Super, you're doing a great job, attorney. One of the best fathers in the world.
0: Ay nako po, sinabi po ninyo. Kung ako bilang kaibigan, bibigyan ko po ito ng ipagtatayo ko siya ng pedestal.
3: Oh, ako pagtatayo ko siya ng monumento.
0: Yun nga yun.
3: Ganong level, pareho pala yun. Oo.
0: Alright.
3: Ganong kalaki yan? Na pedestal? Singlaki niya?
0: Mas malaki po sa Rizal Park.
4: Nakakalaki.
3: Definitely mas malaki sa iyo, Attorney Chod. Oo.
0: Alright. Pagbati rin po ng happy birthday kay Rizal D. Nugget.
1: Happy birthday! Oh,
0: kasi po ngayon ay birthday po ni Jose Rizal. Kaya happy po siya birthday. Pinangalan po ng kanyang mga magulang kay Rizal D. Si Rizal.
3: Hindi kay Zaldi ko.
0: Hindi. Kaya nga ano yan eh. Bakit pa yun ang kanyang pangalan?
3: Rizaldi.
0: Oo. Bakit?
3: Di
0: ba ngayon Rizaldi?
3: Instead of Rizaldi, Rizaldi na lang. Kuya Zaldi Nugget, happy birthday.
0: Bisaya ang kanyang mga magulang. Rizaldi.
3: Totoo, Bisaya yung mga magulang. Totoo nga, Bisaya ang mga
0: magulang. Today is Rizaldi.
3: Oo. Today is Friday. Happy birthday, Rizaldi Nugget.
0: Ganyan talaga pag tumatanggap ng award, medyo humihina.
3: Medyo umi-slow. Rizaldi Nugget. Pero Bisaya nga. Kasi baka hindi Bisaya nga.
0: Today is Friday, is also Rizaldi.
3: Kaya nga.
0: Kaya happy birthday kay Rizaldi Nugget.
3: Correct.
0: Alright.
3: Kuya Zaldi, happy birthday. Nasaan na ba si Zaldi ngayon?
0: Huh?
3: Zaldi ko.
0: Huh? Nasaan na si Saldi nyo? Mga kapatid, isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
3: Kaliwat ka ng gulo at drama sa Senado, tapos na daw. Ayon po yan kay Senate President Sherwin Gatzalian. Utos ng bagong SP, balik trabaho na.
0: House Prosecution at Defense Team ni VP Sara Duterte nagkainitan sa pre-trial conference sa Senado.
3: Samantala mga kapatid, pag-issue daw ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Pinabulaana ng PNP at DILG.
0: Viral pong pagharang sa mga kaha ng musical instruments na bitbit ng Manila Symphony Orchestra sa NAIA, dinipensahan ng Cebu Pacific.
3: Samantala, ilang sangkot sa pagkamatay po ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia Divine Adeli. Nakatakdang makasuhan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulia.
0: Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng Berlin Open matapos pong talunin ha yung world number 2 na si Elena Rybakina.
3: Bangklase sa balitang entertainment, pinakabagong serye ng tambalang Coco Jewel na si Gabo. Mapapanood na po sa Todo Max sa primetime ng TV5 simula po sa susunod na linggo.
0: Exciting! Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang kalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, hati ang opinyon ng ilang eksperto sa plano pong paghalal kay Senator Chase Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangamba po ng iba, baka maulit ang nangyari noong nakaraang taon kung saan na-delay ang paglilitis sa bise nang si Escudero nga po ang humawak sa impeachment trial noong siya pa ang Pangulo ng Senado. Matatandaan namang ibinalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment, kaya inakusahan siya ng paglabag sa konstitusyon dahil sa hindi pagtalima sa salitang forthwith o agarang paglilitis. Unang lumabas ang posibilidad ng paghalal kay Escudero bilang presiding officer kay Senator Ping Lacson. Bilang mga abogado, sila raw ni Senator Kiko Pangilinan ang pinagpipilian ng mayorya na mamuno sa paglilitis. Tingin naman po ng political analyst na si Ronald Llamas pabor kay Escudero kung siya ang mapipiling presiding officer. Maaari raw kasi itong pambawi niya sa kanyang political career at makatutulong kung tatakbo siya ulit sa Senado sa 2028 elections. Sa iba pang balita, nagdududa si retired Marine Colonel Ariel Querubin sa kredibilidad ng mga testimonya ng 18 nagpakilalang dating Marines at bagbani Zaldi Co. Ayon po kay Querubin, pabago-bago inconsistent ang mga pahayag ng 18 bagmen. Nababahala tuloy si Querubin dahil nadadamay na rin ang pangalan ng Philippine Marines sa issue. Hamon niya po sa mga bagman magsumite ng kumpletong affidavit para hindi pabago-bago ang kanilang mga salaysay.
5: Parang ang hirap kong tanggapin ba na may babanggitin sila dun sa appearance nila noong una na in-identify nila, susunod binabawi nila. Tapos ngayon may bago na naman na mga pangalan. Every time na ilalabas nila sa media, lalong nawawalan sila ng credibility. Kasi pabago-bago yung statement, yung testimony nila.
3: Yan nga po ang tinig ni Medal of Valor awardee at retired Marine Colonel Ariel Querubin. Samantala, hinihintay pa ng Department of Education ang official finding

0: po, sa DepEd po, we are also doing a parallel investigation dito. At based po dito sa DepEd Order Number 88, Series of 2010 po, ito po yung Manual of Regulation of Private School po. At titingnan namin kung ano po yung mga possible liability ng school doon sa pangyayari.
1: Yan nga po ang tining ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:31. Tamang oras at ipuyan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula nga sa Megasoft ISO Certified. De kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, wala pong maglilipat. Sa pagbabalik namin, marami pang mga importanteng balita po ang dapat niyong malaman ngayon. Tutok pa rin dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling.
3: Hi, schoolmates! Welcome back to my school! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
4: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ay na VIPs, Very Important Problems!
3: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
6: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
7: Yan ang mukhang balita.
8: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
9: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
10: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
9: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
11: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
9: Walang kulay, walang kinakampihan.
12: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
9: At wala ring inaatrasan.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyari.
14: Wala sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
9: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
9: At anumang dilubyo.
16: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
9: Balita man sa lansangan,
17: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
9: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
18: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
9: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
19: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
14: Denise Botisancho po.
1: Ben Taninki po.
2: Las Paredes po.
0: Jeff Rivera po.
4: Julie Baiza po.
8: Kayla Macanta.
11: Mary Mon Reyes po.
7: Mariela Pascual po.
15: Arigit

pang tamang oras na muna, hatid yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, may QR code po sa inyong screen ha para po makita ninyo itong mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Erwin, dito mo siya bilhan ng engagement ring. 'Di ba pag ready ka na at handa ka na. Di ay nako, kahit 50% discount pa, Erwin, ako ang bahala sa iyo. Mga kapatid, para sigurado na legit yung mabibili nyo sa dami po ng scammers ng alahas ngayon. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Hingi kayong discount. Sabihin nyo po, pengi daw po kami ng mamamayang tapat discount Mayet de la Rosa. Batiin na rin po natin ng Happy Father's Day si Sir Richard de la Rosa. Uy, pero seryoso nga itong sina Kuya Er.

0: Erwin Tuloy. Kuya Aaron, pagka gusto mo magregalo sa iyong asawa, alam mo na. Silip-silip ka lang dyan sa mayatdelarosa.com. Sa mga balita po sa Metro Manila, mga kapatid, inilikas ang halos 200 residente ng masunog po ang kanilang condominium building sa Quezon City. Nabalot nga po ng maitim at makapal na usok ang gusali. Gumamit na po ng oxygen tank ang mga bumbero para mapasok ang loob ng nasusunog na gusali. Kabilang po sa kanilang nasagip, ang mga bata. Meron ding senior citizen na nahihirapang huminga. Tumagal din ito ng mahigit 3 oras bago po naideklarang fire out. Wala namang nasaktan o kaya'y namatay sa sunog. Sa investigasyon po ng BFP o Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa basurahan sa basement area ng gusali. Pansamantala munang nananatili sa isang auditorium ang mga nasunugan. Sugatan pong isang lalaki matapos pagsasaksakin ang kanyang kapitbahay dyan po yan sa Maynila. Sa video, kitang nakatambay lamang po ang biktima ng lapitan ng suspect at saksakin nito. Nasugatan po sa tiyan ng biktima na si alias Emong. Inaresto po ang suspect na si alias Ariel. Aminado naman po ang suspect sa krimen. Nagawa niya raw ito dahil sa pagpasok ng biktima sa kanilang bahay nang walang pahintulot at pambabastos sa kanyang menor de edad na anak. Humingi naman po ng paumanhin ang ina ng biktima sa pambabastos daw nito. Inamin niya ring sakit daw sa ulo ng barangay ang kanyang anak at gumagamit nga ng ilegal na droga. Gayunpaman, kakasuhan niya pa rin ang nanaksak na suspect. Maharap po ang suspect at ang kasabwat nito sa reklamong frustrated homicide. Tinangay ng riding in tandem ang nakaparadang motorsiklo sa isang isang security guard sa Quezon City. Kita po sa video kung paanong nilapitan ang kawatan ng nakaparadang motorsiklo sa tapat ng isang apartment. Maya-maya, tinangay na nga nila ito. Laking panghihinayang ng biktima dahil kaka-fully paid lamang daw ng kanyang motorsiklo na nagkakahalaga po ng 100,000 piso. Tingin ng barangay mga profesional na magnanakaw ang riding in tandem at hindi rin residente ng Quezon City. Patuloy pa rin ang paghahanap ng otoridad at umaasa po ang may-ari ng motor na mababawi pa ito. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:38, ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. QR code po sa inyong screen mga kapatid. Makikita nyo po, nako ha, itong Fast Cat kaya pong makarating hanggang sa Boracay. So go mag-book na kayo now na. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Samantala, balita po sa lalawigan, nagbabala po ang pag-asa na posibleng makaranas nga ng dry spell o tagtuyot ang Western Visayas. Ayon sa pag-asa, posibleng buong rehiyon na makaranas po ng tagtuyot maliban na lamang sa Capiz. Pero maaaring makasama rin daw ang maaaring makasama din ang nasabing probinsya kalaunan. Posibleng pinakamalala raw ang tagtuyot mula po Oktubre hanggang Nobyembre. Nag-iimbak na po ng tubig ang ilang magsasaka sa ilang lalawigan para po mapaghandaan ang pinangangambahang tagtuyot. Actually, as early as now, meron na pong mga probinsya ang talagang hindi na daw nagtatanim dahil nakakaranas na po ng matinding tagtuyot.
1: Tama!
0: Pero ang mga halal ng bayan, busy pa po sa kanilang mga kung ano-anong eksena sa buhay. Samantala, sugatan po ang isang lalaki matapos tagain ang mag-amang nakaalitan dahil daw sa basura, dyan naman po yan sa Rodriguez sa Rizal. Kita sa video na nagpambuno ang biktima at mga suspect sa gitna ng kalsada. Inaresto po ang mag-amang suspect, dinala sa ospital ang biktima. Ayon po sa mga responding tauhan ng barangay, nakulitan ng mga suspect sa pagtatapon ng biktima ng basura sa gilid po ng kanilang tindahan. Ayon naman po sa mga pulis, dati nang may alitan sa lupa ang biktima at ang mag-ama. Tumanggi na pong magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap po sa reklamong frustrated homicide. Nahulog ang halos 2,000 case ng beer na karga po ng isang truck sa highway sa Sorsogon City. Nasa po sa CCTV kung paano bumagsak ang case ng beer at nagkalat po sa daan. Nagdulot po yan ang traffic sa lugar. Tumulong naman ang mga residente na linisin ang nagkalat na case at bubog ng bote. Sa investigasyon, napatid ang tali sa likod ng truck kaya po nangyaring insidente. Nakita namang sandaling naging kulay pula ang katabing ilog dahil sa natapong beer. Hindi patiyak sa ngayon kung sakaling may pinsalang idinulot ito sa ilog. May pinsala, nalasing yung mga isda, ganun ba yun? Samantala mga kapatid, 41 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Seletoyo. Bawat pataklas ang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo para sa bistek. Tokwad, baboy, pork steak o kahit na ano pong putahe mga kapatid. Na pampasarap, kinakailangan yung pampasarap ng lutuin, Seletoyo. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Seletoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Balitang consumer at pangkalakalan, halos isang buwan na po ang nakalipas mula nang matapos ang service contracting ng gobyerno, pero hindi pa rin tapos ang issue sa kita ng mga tsuper. Pangako kasing bayad ay kada kilometrong biyahe, hindi pa rin po nakukuha ng maraming driver. Sa katunayan, lugi pa raw sila dahil nagbigay po sila ng 20% discount para nga po sa seniors, PWDs at estudyante. Kahit nabubutas na ang bulsa sa mahal ng petrolyo, ay may isang kooperatiba din pong aabot sa 1.3 million ang hindi pa rin nakukuha mula sa LTFRB. Napakikinabangan sana ng halos 70 driver at tiniyak po ng LTFRB na hinahanapan na ito ng paraan. Ito pong naantalang sweldo ng ating mga driver ng jeep. Samantala, may alok na promotional home loan rates ang Pag-IBIG para mapadali ang pag-abot ng mga Pilipino sa kanilang pangarap na makabili ng bahay. Ibinabang nga po ng Pag-IBIG ang interest rates para sa property na nagkakahalaga ng hanggang 10 milyong piso. Para sa home loans sa hindi lalagpas ng 2.5 million pesos, ibinaba po ang interest sa 4.5% na nakafix sa 3 taon. Para po sa 2.5 million pesos naman hanggang 10 milyong pisong utang, nasa 5.75% fixed po yan sa 3 taon. At para sa 2.5 million pesos na utang na babayaran naman sa loob ng 30 taon, mapapababa po sa 12,000 piso ang buwan ng payments mula sa dating 15,000 piso. Nakarating na po sa wakas ang Guimaras mangoes sa the Netherlands. Nagpadala ang Pilipinas ng mangga sa the Netherlands. Bilang parte po yan ang inisyatibong ipakilala ang o sa Europa ang isa sa pinakasikat na produktong agrikultural ng Pilipinas. Una nang nagpadala ang Pilipinas ng mangga sa Brussels sa Belgium. Nakatakda rin po mag-export ng Guimaras mangoes sa Paris, Berlin at Madrid. Umaasa po ang gobyerno na makatutulong ang inisyatibong ito na makalikha ng oportunidad para sa mga magsasaka, negosyo at maging exporters. 7:44 mga kapatid, ang tamang oras muna, hatid sa ating lahat yan ang Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, TikTok at ultabio.shop. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. At available pa rin po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Sa balita po sa labas ng bansa, kinumpirma ng US military na inalis na nila ang lahat ng mga nakaharang nilang barkong pandigma sa pantalan at baybayin na sakop po ng Iran. Bahagi po yan ng initial na peace agreement ng Amerika at Iran sa ilalim po ng Memorandum of Understanding. Kasama rin sa kasunduang yan ang pagbubukas ng kontrobersyal na Strait of Hormuz sa mga dumadaan na barko at iba pang kalakal. Dahil nga po dyan, mabilis na nararamdaman ang epekto sa world market. Ayon po yan sa Brent Crude Futures, posibleng bumaba pa sa kasalukuyang $78 kada bariles ang presyohan ng langis sa pandaigdigang merkado. Nasunog naman po o nasunog ang isang bodega sa California sa Amerika. Sa tindi po ng pinsala, natusta ang bubungang bahagi ng pasilidad. May lawak po na aabot sa higit 46,000 square meter ang nasabing istruktura. Kanya-kanya naman sa pagtugon sa sunog ang mga otoridad. Patuloy naman pong isinasagawang investigasyon sa pinagmula ng insidente. Arestado naman po ang suspect na bumaril po sa Russian artist at kilalang kritiko ni Russian President Vladimir Putin na si Robert K. sa Poland. Ayon sa Polish authorities, 36 years old lamang ang narestong gunman na may hawak po ng passport ng Georgia. Inaalam nila ngayon kung may kinalaman ng Russia sa pagpatay. Nasa Poland po ang biktima dahil sa umiiral na asylum. Balikan po natin muli mga kapatid ang ating Sports 5. Matapos nga pong makuha ang ikapitong PBA title, si Justin Brownlee ang import na may pinakamaraming kampiyonato sa liga. Nalampasan niya po ang legend na si Sean Chambers. Nagtala po ng 30 points at 14 rebounds si Chavy sa winner-take-all Game 7 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Aminado si Brownlee na nahirapan silang makuha ang titulo sa conference na ito. Pero blessed daw siya na may magaling na teammates at coach. 2016 ang unang maging import ng Gene King si Brownlee kung saan tinulungan niyang mawakasan ang 8-year title drought ng Koponan. Samantala, marami pa raw pinakawalang pagkakataon ng TNT Tropang 5G sa Game 7 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Ayon po yan kay head coach Chot Reyes. Ang giit nga po ni Reyes, hindi nakasagot ang tropa ng unti-unti nang lumalayo ang Ginebra. Maganda rin daw ang naging depensa ng Gene Kings kaya nahirapan silang maka-score. Nagtala po ng 35.1% na shooting percentage ang TNT Tropang 5G sa 88-76 na pagkatalo sa Game 7. Pero bagamat marami silang stops, paramihan rin daw ng shoots sa basketball kaya hindi sila nananalo. Nakarating naman po sa Doha, Qatar si Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obiena para sa Diamond League ngayong Biyernes. Papasok daw na healthy si Obiena sa nasabing torneo. Bigatin po mga makakalaban niya sa Diamond League, kabilang ang kasalukuyang world number 2 na si Emmanuel Karalis ng Greece. Si Obiena naman po papasok bilang world number 13. Pagkatapos ng Doha tourney, babalik agad sa Greece ang Pinoy para ipagpatuloy ang ensayo. O ano, pwede sponsoran to tong Diamond League ni Mamayet de la Rosa. O kaya magkaroon na lang siya ng Diamond Fun Run. Ano daw? Diamond Fun Run? Suot mo lahat ng gold at diamonds habang tumatakbo, no? Oo, tapos sa mga nasa likod, mga ano, snatcher, gusto nyo yan? Puro nepo babies daw sasali. Ah, bawal. Bawal sila sumali. Ang tatanggapin lang ay yung mga galing po sa malinis ang ipambibili. Samantala mga kapatid, sa balitang entertainment, napalaban po sa action scene ng Star Wars artist na si Sam Colosso laban kay Andrea Brillante sa Secret in Prague. Ay, nandito pala si Sam. Gumagana po si Sam bilang secretary ni McCoy na si Carlota. Isang karangalan daw na maka-showdown sa Exena? Muntik mag-i-eczema, cha-cha ah. Sa eksena, si Andrea sa action scene. Na starstruck nga raw si Sam kay Blight. Abangan po sa A Secret in Prague. O abangan ang A Secret in Prague tuwing 8:45 ng gabi sa TV5. Pas na tayo dyan. O ito, hinard launch na ng PBA courtside. Ay, ito. Courtside reporter na si Apple David, ang Letran basketball player na si Chad Gamad. Ibinahagi ni Apple ang video ng ilang sweet moments nila ni Chad sa TikTok. Yun lang. Kita rito ng magkasama silang kumakain, workout at nagbabasketball pa nga po ang dalawa. Bago nito, itinanggi ni Apple na greenroom niya ang 18 anyos na nobyo. Marami kasi ang napataas nga po ang kilay dahil 33 years old si Apple habang 18 years old naman si Chad. Ako, sisterly advice for Apple, para matigil na to, huwag ka nang ano, sumagot na lang. Kung happy kayo, di happy kayo. Happy kayo ng tahimik. Ganun na lang, be. And you can't please everyone. Oh, may mga magtataas talaga ng kilay sa relasyon na yan. So para tahimik ang buhay, be, manahimik ka rin. Yun lang yan, ha? Oo. Ayun, aray na ko. Ano ba masasabi mo dyan, Nanay Christy? Abangan po natin mamaya sa Christy for a Minute. Pero better, di ba? Better kung wag na magsasalita. Yun lang yun. Yan nga po mga kapatid, bago yan na mga balitang nakalap ang oras po na 7:51. Hatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Gawang well-made, gawang garantisado. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Chaska Gotelban, Nicole Stevanida Canay, Associate Producer Christian Mitra, at si Andrew Yusinko. Get well soon, Andrew! Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan, at higit sa lahat, Pagsiservisyo sa Bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha sa ika-anim na taon, mga kapatid. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM.

0: Chill na chill ang song. Diba? Turn each other, wine na lang ang kulang. Tsaka video okay.
1: O, kumusta ang ating mga pader na gusto lumahok sa ating pabida sa True FM? Meron na ba? O walang, may gusto ng 2,000 pesos?
0: Ano? Anong wala? Sa hirap ng buhay ngayon?
1: Meron ba?
0: Bantaki mo, hindi sila mahihirapan. Magsisend lang sila. Ang dami!
1: Alright.
0: Ito na.
1: Taxi driver,
0: ko na.
1: TNVS, mga riders po, no? Minimum 2,000 piso. Tatlo ho kayo na aming hinahanap today. At
0: dami.
1: Mamaya din po sa ating happy hour, aba, meron po tayong magandang balita dahil mukhang meron pa rin pong uulanin ng papremyo ng isang pamilya. At ang ating pong winner dyan ay yung ama ng kanila pong tahanan, simpleng tahanan. 7:53 po ang ating tamang oras ngayon. Sa inyong lahat ng mga chuper, importante nga po na laging kondisyon ang ating mga minamaneho at mismong ikaw na nagmamaneho dapat kondisyon. O, Jiba? Nang sa ganoon, hindi ka papalyad. Baka sabihan ka ng ganoon, excuse me. Palyado ka na naman. Hello? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
0: Vroom vroom! Mapapa! Bravo!
1: Yan!
0: Katulog yan!
1: Mga kabravo, good morning ha sa mga father. Yan kay Daddy Herman Panghulan, kay Daddy Jason Panghulan. Sa lahat po ng mga father, good morning po sa inyo and happy Father's Day. At maging kay Tony C. ng Powerhouse Power Tools at kay Charles at sa lahat ng kanyang mga anak din ng mga father na. At kay Robert C. at kay Regan C. Yan, mga father din yan. Happy Father's Day. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, muli po pagpupugay sa ating lahat. Bravo! Yehey! At muli, makinig po kayo. In a while, ang ating pong diskusyon dito po sa isang napaka-importanting isyong pambayan. Ito po ay proyekto ng pamahalaan. Ano ho ba ang pakialam ng mga taga Mindanao dito o mga taga Northern Luzon dahil ito po ay sa area po ng Metro Manila? Yun nga po mga kapatid, ito po kasi proyekto na pinoponduhan ng gobyerno. Hindi totally po ito as in private sector endeavor. Hybrid po ang programa at proyektong ito. Nga lamang po at pinanghihimasukan po ng mga pribadong kumpanya at ilang mga inaakusahan po ng mga politiko, kaya po tayo nasadlak sa gantong sitwasyon. Baka na naman po ito'y mangyari sa inyong mga lugar. Makinig kayo mabuti after the Daily Brad.
2: True FM Delivery! Maria Jose!
3: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
5: Ano ba, ina-loves come na? Ayan.
4: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
5: Ay, kasal na po pala siya.
4: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
5: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
4: Tutukan ng
6: Match Made with DJ Anna Ramsey.
4: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM. At

0: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Pastor Jeff, morning!
2: Good morning, Cha. Good morning, Ted. Ganda lang shirt mo, Cha.
1: Oh,
2: ganda kumagas inyong lahat.
1: Proud to be Filipino, ashamed of my government. Papadalan ka daw ni Tita Dina kung gusto mo rin ng ganito. Proud ka ba na Pinoy ka? Ashamed ka rin ba sa gobyerno mo?
2: Of course, sa dami nating kinakaharap ngayon.
1: Okay, oo.
2: Baka akala we can do better.
1: Akala ko isasagot mo sa akin, kinabahan ako. Of course, ang dami nating kinakahiya ngayon. Oo, buti kinakaharap ang nasabi mo. Pero Pastor Jeff, bago yung mahabang araw ng mga kapatid natin, ngayong last working day of the week para dun sa mga naka-day off ng weekends, anong magandang balita na hatid mo sa amin?
2: Salamat muna sa mga nakatutok sa atin ngayon. Okay, si Sir Ronnie Austria at si Sir Harold De Leon together with this whole team ng Security Bank sa Region 2. Nandun yung TV, nanonood sila bago mag-start ng seminar nila. Thank you so much for tuning in. Daddy Rolly at Mama Beng Galang, Happy Father's Day sa'yo, Daddy Rolly. Hope to see you in church this Saturday. May mga season po sa buhay natin na chinachallenge ating pinansyal. Yan po yung topic natin about provision. Minsan naantig yung puso natin na magbigay sa mga nangangailangan, mag-donate sa church, o magbigay sa mga nasalanta ng bagyo. Kung may extra, okay lang naman siguro. However, ang challenge, kung walang-wala ka na o nag-iisa na lang, challenge ka pa ni Lord na ibigay ito. Ganun po nangyari sa Genesis 22, sinubok ng Diyos itong si Abraham na ialay ang kanya nag-iisang anak, yung kanila ni Sarang anak na si Isaac, na ialay ito sa Panginoon. Ang bigat na to, sumunod si Abraham the following morning, sunod agad siya, paakyat sila ng bundok, tinatanong na siya ni Isaac, Ama, nandito na yung panggatong, nandito na yung panggawa ng apoy, pati kutsilyong pampatay sa tupa, pero nasan yung tupa? Nasan yung iaalay natin? Ang sagot ni Abraham, God Himself will provide. At nang naakit na nga nila yung bundok, akma nang papatayin ni Abraham ang kanyang anak dahil naigapos na niya and all, may isang boses mula sa langit, pinigilan siya at sinabing, huwag mong gawin yan sa anak mo. At totoo nga, sa tamang oras, sa tamang lugar, nag-provide ang Panginoon, may isang ram o yung tupa na naipit sa isang damuhan, kaya tinawag ni Abraham ang lugar na yon, the Lord will provide. Genesis 22:14. So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it said, on the mount of the Lord, it will be provided. Pansinin niyo po ha, hindi nag-provide ang Diyos bago sila umakyat. Hindi nag-provide ang Diyos habang sila'y umaakyat. Hindi niyo nakita na lang sa gitna ng bundok, ito na pala eh. No, the provision of the Lord was revealed on top of the mountain. Sa lugar ng obedience, sa lugar ng surrender, sa lugar ng pananampalataya. Minsan, gusto nating makita ang provision ng Diyos bago tayo sumunod. Lord, kapag may pera na, susunod ako sa iyo. Okay, Lord, kapag sure na lahat, magtitiwala ako. Lord, kapag gumaling yung anak ko, saka ako magsisimba. Pero you know what, mga kabrad, madalas, God reveals His provision while we are walking in obedience, while we are in this journey of faith. Kaya kung nasa bundok ka man ngayon ng testing of your obedience kay Lord, gusto mo ng mga liwa, gusto mo ng mandaya, gusto mo ng manggancho, gusto mo ng mang-scam, okay? Please lang, stop and pray. Hindi worth yan sa huli. Nakita niyo yung mga nagnanakaw sa gobyerno, pinaghahanap na ngayon. So the same God who provided for Abraham is the same God who sees your need today. Ikaw na nangangailangan ngayon, tandaan mo to. Kung may pinapagawa sa iyo ang Diyos, may po-provide din ang Diyos. Where God guides, He always provides. Genesis 22:14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And on this day,